0: nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbangking. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Radyo Magbangking. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyatay
4: Mendoro. Puy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radio Bad-Bad-Bing. Bing.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kaya, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkinayahari ang lawa. Magrapag yung doon itong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o kaymulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagbalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
4: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bad-Bad-Bing-Bing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Rádio Vagabundo.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana o nga bantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
2: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbang.

0: Radio Bad Ding.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag balit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa gyud ka bottle sa Target Line Power

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabukada mayong buntag, ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Gipaligon sa Department of Labor and Employment Condole ang kahibalo sa 131 ka micro-establishments sa Zamboanga City, pinagi sa Technical and Advisory Visita Program, CONTAVA Program, na nagtumong sa pagpalambo sa pagsunod sa labor standards o mga lagda sa trabahoan na pinagi sa maong programa, gihatagan o practical guidance ang mga tag-iya o representante sa mga negosyo bahin sa labor laws, occupational safety and health standards o gubang programa sa gobyerno aron mapaligon na ang luwas, produktibo ug masulundon sa balaod ng mga trabahoan. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting. Essential Remix.

0: Rádio Bagbin Ting.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938008888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-0028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-0028888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na! Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 九万八定定。
1: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Rock Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hadod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: si Daglit Daglit Balitang Balitang.
1: Kabagdi kabalkada, anya na BBC Daglit Balita alas 10. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pagatubangon sa saka 54 anyos ng individual kung manadakpan sa ipahigayon ng drug buybas operation sa puro Campo Islam, Barangay San Pedro, Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang upat kasasya sa ikatahapang Shabu o lakip na usab nini ang usa ka caliber sa 22 pistol nga adunay unom kabuhing bala o guban pang kagamitan sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Pagadian City Police Station. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, usa ka maayong buntag.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Rock, rock, radio.

0: Radio Magbating.
1: At Rico Optical Anniversary Sale, buy one, take one ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adrico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga Antipara. Your vision is our passion.
2: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lediment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: Bad Bad King.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radio Magbanting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagli Gabalkada, yan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Dagpan sa mga otoridad ang usa ka 30 anyos sa managat kumikas sa kaso ng qualified theft sa Purok, Mandasigon, sa Barangay San Carlos, Tukuran, sa Buanga del Sur. Ang dinakpan residente sa Tukuran ang napagaw sa warrant of arrest pinagi sa assisting judge sa RTC 9 na Branch 18 Pagadian City na pinitsahan ng July 6, 2026 gumikan sa kasong qualified theft na doon ay bail bond girekomendar ng balor sa 30,000 pesos sa kasamtangan kinigibalog na sa Tukuran Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 11, ko si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Bagting.
6: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige og huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
7: Let's get ridiculous.
6: Hudya ka sa kahanginan.
8: Kauban si Lady Antonia.
9: Yes, hudyakas kahanginan na! Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programang hudyakas kahanginan, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalanan. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon man. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudiyaka ha. Salamat kay gipili po ninyo nga pag-amaminaw sa tuang programa. Ang Udyakas Kahanginan. Kumusta man mo sa may inyong ginabuhat? Manginaot kami nga okay ra kadiha. Ang importante man nga okay ka. Basin mayag napugos ra kadiha mga kaudiyaka sama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Shout out po sa to mga chikiting. Shout out sa tuang mga kamulo in town dihag hugas og plato sa tuang mga chikiting tabang in town kay nanay tatay. Ingon man sa tuang mga mamag papa diha karon. Sa atong mga sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang Udyakas Kahanginan, mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-udyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O mao na ito meron Sudyakas Kanginan ha. O kato po dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Piting baga dagan gusto gapangita diyas mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang uban mo yaw-yaw mo ingon na ba Antonia? Sige lang kang promote na yung produkto. Dege na may kapalit dere. Basta kayo ipadangat ninyo yung pa-joke time mo pa-udyaka 0997-765-9923. Ingon, bitaw ko nga inyo ron ang isulat sa inyong dingding sa inyong balay kaya di pa na mawala. Gawas ko lang katon sa inyong silingan yung dingding. Mubalik na po, Lady Antonia!

0: Ah, makarelate yun may si mong sonata, linintun niya, maremember na ko. Dili lang ko pa ilanimo, basta naara ko, there is na buntura. Mao ba? Kinsa man ka, tagad na buntura. Shoutout dyan ka ninyo, hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o lingaw, labi na gyud sa mga karaang tawo. Nakanindot ani atong sonata mga kaudyaka kamuramay. Sige na magod mog hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, hawak ang beat. Ah, shoutout po! Ah, labi na gyud sa mga taga Sambuanga ha. Ah, isgutan na to ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna ni akong giingon mataga takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita diha. O, oh, sana all photogenic, kitani, potobulanghoy, regidintang Antonia, unya malipong pa. O, natay, gitawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo, ha? Agi baka mong lipong-lipong? O, oh, unya, out of balance, baka ka? Waka mabalansi, ngun pang brother? Unya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi, ligo ni mong mga toho, di mong panguna-una. Makakana bitaw nga feeling nimo nagtuyok ang palibot. Wa man ta kagipatuyok. Oh, pero feeling nimo mga kaudyaka nga kalipong yun ka. Natay Verticure Capsule. Kani nga kapsula 18 pesos per capsule lang ni. The best kay ni para sa inyo ha, Lady Antonia. Kondisyon na ikumot og nawong karong oy. Unsa? Kondisyon kuno kay ikumot og nawong karon. Usa man maabot na ni may mong nawong kumuta ron ang una.
1: Napakaloka.
0: Kondisyon makuno kay mo kumot. Tisingi sa nagkumot ni mong dagway tanon na to kung sa bateon po na iba. Kasi may kaaway ni mo in taon di ha. Ah. Oga syempre po natay Memo Smart Syrup. Shout out po sa to mga chikiting nga nagpapalit gyud silang mga ginikanan og Memo Smart Syrup. Dindot kay ni Memo Smart Syrup mga kaigalaan, labi na tong mga bata bitaw nga di kay makasunod sa leksyon, di kay makasunod sa sugo. Oh, unya sige lang higda-higda mga kaudyaka magsigig cellphone. Unya pag-abot sa eskwelahan katulgon. Oh, murag unsay gibilaran may tag ang lesson gibilaran ang kuan man day dula. Oh, testingin ninyo gamit ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya at concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot o maka-recall sa ilahang kuan kanang gitun-an. Unya mas maayo ang performance sa eskwelahan. Unya moingon ning kas imong anak, "Day, paniguro lagi giskwela day kay puhon ka pangandoy be ka madato day pareha makakagusto nga pareha imong makita sa television nga mura nag princesses ka dato day." Tubag din bata, "Hay kapoy kay study oy, mag-study ka gusto mga kamudato." Ano magiging pa-study pa ta oy aron puhon pag mudato na ka pag makakita kang trabaho makuha man imo imong gusto. O, muna puhon, muna mag-study ka karon unya ipatumar sa kag Memo Smart Syrup. Sabi ni si Papa, oy, nganong puhon pamanta mo dato, nga gamitono naman ron. Karon naman ato, gamiton, nganong puhon paman. Na, buting bataan, ninaliwat. Sa imo, ikaw may nag-ingon. Muna yung problema diha. Shout out na Maria Evelia Cahiz, ha? Sa itong mga OFWs, Bebeng Manatad Peras, Ingoman Sir Istong, Mayong Kondes, kani bitaw si Aljo na mukat ka to Grandi Santisas, matag-takna, gina ako ma-mention sa akong programa. Nga naman, una, ginis lang mo comment o una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, murag hulat, gina'y pirmi signal mo, Yaw-Yaw Santonia. Daniel Abelia, Dias Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas, Diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo o miga sa akong asawa, Antonia Mario Cruda. Shoutout, ingon man ni Anel Senente. Nga naman kung ibaligo ng apelido, Itnenes. Shoutout, Antonia, sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay kina imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Ano di ba na imong mapanganlan na imong asawang naglungag? Kis pila ba na imong asawang naglungag ron? Delikado ni butangi lagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo antol karon wa pa gyud ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tunyos bed ug sa tuwang text hotline. De pa rin yung mabutang ang ngalan agoy gyud kaayo ni nga usahay ra nato magilap na inyong mga text. Magjoke na lang sa akong mga kodyaka be para itong mga naminaw nga sige na lang manin tawag pangagot. Antonia, shout out ni Mudia Antonia. Akong apo Art Karail ang nagpa-shout out. Lolo Geraldo Karail, may panis Lolo Geraldo kasabot pa. Ipanganlan pa niyang apo nga si Art. Shout out listening sitio Barangay Ipil Surigao City, Irvin Junaldo, shout out ya kanimo. Lady Antonia, ikaw ni kaysa pa ba di ay ne? Kaysa ba na ikaw di ay? Nag-text. Antonia, ikaw ne?
1: O ako ne. Sabi na yung problema ni mo, Brad. Isok ka, Brad? Ano ba? Isok ka, Brad? Isok ko po. Isok po kong baho, Brad.
0: Joke! Mura mag-iro? Joke time! Isa may nagpadalaan ni... Ay, wala man butang nga lang. Gika ni 39344. Si Kulas nga nag-atang og bus padulong sa ilang probinsya. Daw be kay sa pag-atang niya mga kaudyaka, unom na kuno kabas ang miagi. Wa gyud siya hunongi. Wag siya hunungis, bas.
1: Ay, naunsa naman niya. Ay, huwag magiging ko hunungis, bas. Oy, ikaw nom naman tong bas, milabay. Ano bang gagawin ko?
0: Pwerte, ginintawan niyang gula. Kaya wag siya hunungis, bas.
1: Ay, unsa ka agmuhigda na lang ko tunga-tunga aning kalsada, ba? Siyaro di ko hunungan aning mga bus bang muhigda na lang ka ko tunga-tungas kalsada. Hunungan siguro kung muhigda na ko diribe. Siyaro di ko makita nga puti man ni akong karsones. Puti po ni akong polo. Ah, sige be, higda raw ko diribe.
0: Daw may pagkataon-taon kaya na siya ay madungog nga nagdahunog.
1: Kani, murag bas na siguro na yun, lapas unahan. Ah, kani, gadagunog, murag tingog yun is bas.
0: Hindi niya maklarong unahan kay layo pa man. Pero nanay, gadahunog ko ng mga kaudyaka.
1: Buhigda ko be. Buhigda ko.
0: Wa madugay na nag yun yung padol, nag yun dagahunog.
1: Kani kusog yung kayong dahunog, bebe. Kani, higda, kani. Doon lagi yung dagunog, kakaklaro na yun akong sabab.
0: May higda, pabitaw na siya mga kaudyaka.
1: Makaule, naging ko ane, kay nanay, mabantayan magkusbas kay mo. Bukuan, makudiristo nga, siyaro, alang ligsan ko, bebe.
0: Kusog na nga dagunog, yun na dungog. Paghigda niya mga kaudyaka, pagkataon-taon siyang paghigda, naamay dako kayong eroplano milabay siyahang paghangat.
1: Ay, unsa man eh, eroplano man yung nilabay. Asa mong mga bus?
0: Kaluoy, basa danin eh. Pagbaklay na lang dahil ka kuya ginahinaya. Kaloon, napala. Labi ito mga panahon, mga kaudyaka, kung kailan tagadali ba? Kung kailan tagadali, gadugay-dugay ang sakyanan. Oh ba? Kung kailan gaka-late na ta mga kaudyaka, diha po'y gara-gara po sa mga rela, mga multicab, mga jeep, ito'y tuyok po tas tibo kalibutan. Mugin na akong nabantayan mga kaudyaka. Ay na po tayo gitawag mga kaudyaka ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report. Dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
2: Kabaloka.
0: O, salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. O, may numduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare. O, uman pang mga sari-sare. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi na long term. Okay, pagligos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang mas dali ni mo may numduman ang mga importante, mga butang. Unya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. Oh, nindot kayo. Alerto kasi mong trabaho. Mamaligya ka mag-isda, bulada.
2: Kapaloka.
0: O baka utan nun, prutasan, bibingkahan. Unsa, bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa, may wala ko na-mention. Nabakas vulcanizing siap, barber siap. Oh, kanang, tanan! Tanan, lagi nga trabaho. Gagamit taong utok. Gagamit taong panguna-una. Unya, importante kay nga di takalimot sa mga importante kay nga mga butang. Una, kung gusto mo, o nga, naamoy kanang mo suportas brain function, Memo Smart Capsule. Mauna siya. Unya, makapukunod bagay sa stress. Tungod sa kalimot, mamalimot pa ta, ma-stress pa ta. Unya, nakatabang siya sa overall brain brain health mga kaudyaka. Oh, nganong pohon? Oh, nganong pohon paman nga naa may karon? Oh, di na ta mangutana antonya kung asa ta nagkulang kaysa tulog pa lang daan kulang naman ta. Apils kaon. Mangutana ba ka asa man ko nagkulang nga gihatag naman ako tan. Helam, kakulang anang panot bras ni ma. Namo na problema diha mga kaudyaka. Oh, shout out Marjorie Cabang diha sa may poblasyon Salog sa Mondel Norte ng mga Vina Jenrica Frente. Shout out sa akong asawa life sa akong life na mo dragon usahay. Magbuga lugar kakalayo te. Shout out ako sa akong family Stigbaw gimingaw na kuninyo Jenna Valdez. Conchano Junior Valdez, Frank Valdez. Oh, shout out ka ninyong tanan mga soaking tigpapinoy. Ipaki-out sa muha, kaya di man maayo ni masitag yaw-yaw. O ba ni, mga, di ba niingan ko sa inyo mga karaan atong tukar? Aperteng karaan na. O di ba, kiay na!

0: Obladé, oblada, oblada, obladé. Ah, shout out Lady Antonia, nalipay gid kami nga nakapaminaw na po sa imong programa gid intawon. Oh, shout out jak kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia. Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani. Shout out kang Clark ta. Clark Cherence. Oh, naghangyo nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat! Sa akong mamas Lorna gagikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny. Deres Retablo Libertad Misames Oriental. Sa akong papa Bonnie naas mauswagan karon, thank you. Muni na nindot mo greet o kanang pangalan gyud ba di kay i-greet na ko kung mama nga naglingkod. Sa may ngalan si mo mama lingkod. Oh, shout out jay kaninyo. Ingo man ni Giday Analo. Hoy, syempre po nata kita wag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kani gyud o? Kani gyud akong giingon mga kaudyaka ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagidani mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oh, grabe kani siya mga kaudyaka kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Oh, labi na tong mga tao mga kaudyaka nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Nay mga tao kay nanaoy tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ka pulis pamaho, protektado ang lawas bisang wa pakan naka breakfast. Ang pur ani ang gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gay Marketing Corporation ha. Dili ni siya ordinaryo nga kape. Oh, nani siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit o hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon, mga kaudyaka, nga na yung mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. O niya, napagid siya, nindot kayo sa itong immune system o labi nagid sa pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaasa, naapoy ingredient ni ini nga mangustin. Aga syempre po mga kaudyaka, napo siya barley grass, source of fiber, vitamins and minerals, makatabang sa digestion o detox. Muna niya kung giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. O niya kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia,
1: wala ko gipanganak diris kalibutan para mag-explain sa inyo. Amot ninyo!
0: Naunsa ba na ika? Nga naman di, ayun sa may explain. Ay, napag-explain kung di ka ganag-explain. Kanang, ay, nag-explain?

0: natural sweetener ni siya. Dini siya katong sugar ba nga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag-i added sugar. Say para sa imong blood sugar. Ay mo kalimot kani mga produktuha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Oh, sa inyo mga lugar ay sa kanay nangutan na bi ato ning tubagon on nangutan na diri kung asa kuno mapalit ang kuha na kuno siya sa aluran misamis occidental timing kayo kay na po dias aluran misamis occidental atong Nature's Gift Purple Corn Coffee products Nadia sa may parmasya Paluka. Hoy kaning Nerveflex capsule. Ako ipaibalo sa inyo ang Nerveflex capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa atuang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako, gikini siya o gatabang. Makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig, binhod, ang kamot, tudlog, murag na ikapanusok ang mapamanit. Di mailan ang kinahanglan ni mugatagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerveflex capsule. Aduna essential vitamin B1, B6 ug B12 makatabang sa pagprotektar sa pagmaintain sa kahimsog sa paglihok sa atong mga ugat. No, aron makalihok mo og normal ug komportable sa adlaw, pag inom ka mo og Nerveflex capsule. Ah, 18 per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto kana sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nangutan naman sila about tambal sa mata. Pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka, unay usay ba nga haway kaya itong mata ba kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, 18 pesos per capsule. Proteksyonin na inyong mata, oy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo nga puno ni sa essential vitamins, antioxidants, gipaminli, gyud, ang mga kanang mga selected nutrients bitaw nga selected pag ipamili pa makatabang sa pagsuporta sa imong himsog nga pananaw ug magpakunod sa kakapoy sa imong mata. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man atuang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabag di kabalkada, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 12. Dakpa sa motoridad ang usa ka 28 anyos ang nag-iilang nga street level individual sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Boulevard, Barangay Marcos Village, San Pablo, Zamboanga del Sur. Nasakot kini pinagi sa San Pablo Municipal Police Station in Abaga sa PDIA 9. Human nga napagaw sa nag-warrant of arrest RTC 9 Pagadian City. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka sa shi sa gikitahapang shabog uban pang drugs para paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na San Pablo Municipal Police Station o gikatag ng pasakagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita alas 12 ako si Bagting ni Shete Florence Afima maayong udto.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

te entiendo explicar. No lo explico. Vaya con Dios, amigo.

0: Rádio Bambim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kagharaong tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daglit Balita alauna. Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan o militar ang top 1 provincial most wanted person sa Barangay Simot, Akbar Basilan. Ang akusado na ilanga si Uri Anti, 72 anyos din gidakop kini, naagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder o karon na nas kustodiya sa Akbar Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Baydinuwebe, Chiril Uniot Lerazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Mura dark spot siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanay!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoo kilang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suuning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata ra sa ko ay. Istorya ra mning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang illegal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahayan na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi. Bitron drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old. Bitron syrup 2 to 12 years old. Bitron tablet 3 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog o gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay porti ninduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kay na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Bueno, ato na yung balakan sabi. Sa akong pag-inusara, human mipanaw ang una kong asawa. Ako na ningkamot pagtrabaho sa akong uma nga nag-inusara. Aron adunay ikapakaon sa upat ko ka mga anak. Kung sila mapaiskwila kay ako kabus in town ug usa lamang ka mag-uuma. Gikan sa trabaho sa uma mo pauli ako sa balay. Giantos ang tumang kakapoy kamingaw ug kalaay. Tubok adlaw init ug ulan akong gisagubang. Aron adunay pagkaon giantos ko ang tumang kabunay. Dine ako makatuaw o makapanghayhay sa tumang kalaay. Sa Dios ako nangaliupo o nangayog kapikas na makauban sa balay. Usak ka babaeng buutan nga mahimo niining dughan makalipay. Nangaliya kang bathala nga unta ako paghahatagan sa akong gipanginday. Sa kalit lang aduna ako'y nakaila binuhat nga nakapapitik ning dughang gimingawan. Sa way paglangan ako dayong gisumbungan sa gibati nga dugay nang gitaguan. Apan ako iyang giitsa pwera, iyang giairan o gibalibaran. E di na siya magminyo pa o ang akong gugma ilabay na lamang sa basurahan. Kanwa gayon ako muundang sa pagpangindahay, kaya ang akong gugma ligdong timus o tiunay. Andam kong antuson bisag unsa pagkadugay, magpaabot ako hangtod nga ako imong kaluyan sa kapulihay. Tuwa katuig kapin ang milabay, pagkudama nga ikaw nagmanya o sa akong dugha nagpauraray. Ang akong kasing-kasing miulbo-ulbo sa tumang kalipay, ug sa Dios nagpasalamat nanumpa nagsinaaray, ug dayon kita nagminyo ay. Naminyo ra gyud. pabalibad-balibad, gusto ra man pud ay. Kahapong nagdaan, alang kaninyo tanam, ragukin natong signal, tudling sa mga garay.

0: Abi na kog midli ni. Paborito ning Rino Tagibulusan og midli. Og Elvis Makas.
1: Kahapong nagdaan.
0: Hey.
1: Ayaw ko nang balikan.
0: Ano man? Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas kanang ma-enjoy nimo ayang ka epektibo gyud kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gyud ka magmahay. Ay, grabe kaayo ka epektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
2: Ako di ay si Kunsing Habagat, taga-purok uno, sakop sa luna o dakbayan ng ingoog.
3: Ma'am, unsa may imong nahimong kasinatian nga nigamit mangkag Wonder Herbal Oil?
2: Ni amang gukoy sakit sa voice. Ang akong gitrayan pagpalit ang Wonder Herbal Oil, giganahan yun ko pag-apply daw. Bugnaw-bugnaw, no, gid siya, ma'am. Aplasan lang na ako sa Wonder Herbal Oil. Saluhin sa ganyo, o makarilig man yun ko, ma'am. Okay tayo para sa ako. Ang Wonder Herbal Oil.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Kung tininduta kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop gyud, no? Anang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa atong Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
4: Ako si Romili Dondon, taga Glansarangani Province.
5: Glansarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
4: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Karts ba? Kuya Karts. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato.
5: Hmm.
4: Kahina man ko kayo mga onoy niya. Na-try na ko mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Oy, kay na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
5: Ganahan na sila magkaon.
4: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
5: Sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
4: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
5: Niya, kumusta naman sila karon?
4: Dagko na, oy, mabalidya na gani na ako.
5: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
4: Oh, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Kinsa ganin ni ma'am, itong pangalan?
6: Si Emily Tesselba.
5: Nga taga.
6: Napuri si Makagwait. Trigger Sir.
5: Mangutan ako, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
6: Ay, okay kayo, sir. May ako pagagamit karon.
5: May iyong gigamit karon?
6: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
5: Nakabawas na po ka kada adlaw?
6: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
5: Sa paggamit ni mo ng Wonder Banaba Plus?
6: Oo.
5: Sa una di ay?
6: Dili gamit ko kabawas. Tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit kaya ako siyan.
5: Kunya karon? Okay na?
6: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na ko magbawas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Listening from Tupi, South Cotabato, namati ko karon sa imong programa, greet me diri sa compound Bibing Dimidigracia Asibis. Family, Inisito Family, Aritzia Family, salamat. Pag-aray ko ako maigsoon diya sa Portulin, kang Warlita, kang Rumi, salamat kuya. Thank you kaayo mga pinalanggang tigpamina. Greet ko pamilya ang Fulion nga taga Antipas, North Cotabato. Shout out na ko si Dudong Palot nga nadri sa Bungbong og Niluloy og kang Zadam. Minaw sa imong program karon, salamat sa pagbasa kuya si Rimar Dennis sa Don Carlos. Rita ko tanan trabahante Santa Maria dri sa Dasiko na Bunturan. Rita ko sa ako mga silingan dri Standag gikan ni Idi sa Banal. Nya kadang Vitron, ay mo kalimot ana kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao taman 1 year old. Kani may gamiton ni Bitron Drops. So kay kanang pundasyon sa bata kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no mo nang gamit kita ning produkto nga Bitron Drops mga pinalanggan tig paminaw. Ha? Hay paminaw ta na may testimonya aning Bitron Drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Bitron Drops.
5: Ikaw nag-text aning kalabot aning Bitron Drops nga nakasuway di sa imong mga bata ni?
7: Oh, sa ako ah.
5: Ah, kinsa gani atong pangalan, ma'am?
7: Siya nga Zuleta, pag luwar basak.
5: Basak, lantapan, Bukidon.
7: Oh,
5: so,
7: oh.
5: Di daw mi, ma'am, ang say experience aning paggamit aning Bitron Drops?
7: Na, kwan, mga na mo iya ka nang na, nakadulog ni ba nga, kasing sada kay.
5: Mm-hmm.
7: Since birth, mga niya kay, kailaka, maawi tayo niya.
5: Kanay, imong bata.
7: Kamu din yung kauban, o.
5: Pila edad si bata?
7: Sulay doon at isang 7 months pa karon.
5: Ah, 7 months pa, okay.
7: Sulay na mo siya o Bitron ba niya?
5: Bitron Drops?
7: Yan mo na siya, 3 days pa, oo.
5: Mm-hmm.
7: 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, sura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namang gilimping, karon na kaya tapos yan ibang ko.
5: So bago pa na nimo siya gipagamitan o Bitron Drops?
7: Oo. Nga, karun kay, dili na mo inumugatas man, maglugaw naman niya, sila kalugaw lagi ang ma...
5: Iyang mahurot. So, nindot yun day kayo gamiton ang Bitron Drops para sa mga bata, no?
7: Kasan kayo gapangita, salamat.
5: Okay, salamat kayo.
0: Una, muna na kanindot ang atong produkto ng Bitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Bitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos mogamit ka nang atong Bitron Syrup vitamins plus iron syrup na pati lami ay no lami kay nang Bitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak nga kanay imong anak ka nagamit the best na o, paminawa maminaw ta testimonya nagamit og Bitron Syrup mga pinalanggan tig paminaw paminaw tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Bitron Syrup
5: atong pangalan
8: si Meredith Bautista taga Manokan sa Bungad Norte sa Bitron Syrup sa ako pong anak. Ako po sa Kimintinan po siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, na presyo ko tayo. Nanon yung bataan ni tayo, muna nagpakaon po sa kumsa, tayo magkausutan. Tayo pa tayo, isang kaon, dito sa mukuan siya tayo. Gusto niya, biskuit lang, gatas na yun, sa unong.
5: Mm-hmm.
8: Isang kaon tayo, way gana, mag-tryan po sa Bitron Syrup. Karon, okay na yung panglawas din. Pukaon na po siya, kaya hindi na po tayo pareklaw na ikahingaon kayo.
5: Paspas na siya makaon.
8: Then, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, etanan.
0: Ingon na kanindot. Kanang ato ang Bitron Syrup. Ang Bitron Tablet, maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apal sila, lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Bitron Tablet.
9: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
5: Nakatulog na ka sa una dahil di ka katulog.
9: Oh, dili ko katulog bago mag-uumpira sa tutoy.
5: Ah, bago ka giupirahan?
9: Oh, atong January dayon, ikaduhang upira na ko atong May.
5: Mhm.
9: Dayon dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
5: Onya, pag-take ni ba ng Bitron tablet?
9: Ningkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Ona, ingon ana kanindot ang Bitron tablet. Shout out ko sa mga Dungguan family o sa Miranda family. Request kong song, ibang-iba ka na nga, Rins Maranao, kanta kay Kuya Jerome, may Hini Himilia, Rangay Pulumulo, Columbio Sultan Kodarat. Dito na ko si Auntie Jana ng Mlang, request lang kong kantang Ikaw ang Dahilan o Wika ng Pag-ibig. It's me, Lisa po, ito ng Marvel. Rit lang ko sa akong mga kaubanan, dring naminaw sa inyong programa. Silang Mary Ann Sakalang o Jinky Uray o akong mama nga si Elita. Nag-greet si Ginny Canugan from Marilog, Davao City. Hit lang ko sa Cornelio Family o Ganjoy Layawan. Pa-on-air ko sa ako number 0935-448-5769 para sa mga buutan nga single mom from Albert Canelio. Minaw mi sa imong programa, manimbaya lang ko tanan-naminaw sa imong programa di sa Puro Cuatro Dolorosa. Timbaya, Kuya Paga, salamat sa pagbasa. Shout out ko diya sa Mbuanga, Nor Ibni, it's me Jane. Please play the song Destiny dedicated to my family like Michelle, Rex, Joa, Lorena, especially kay Lawrence Jos. That's all. Salamat kay Kuya Cards, lover boy ng Sibutan. Kulba po ni si lover boy ng Sibutan. Mayang pagpaminaw ni model lover boy. Katong atong mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atuang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, kailan na ba karon kay lahi na daghan na kay mga instant ka mga foods. Nang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan pod, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na gyud, no? Pag ginalang-alangon, katog yung naghuboy-huboy sa katambo, no? Kira maging ng kuan god, kanang tambok, basta kay di lang nimo itulon. Ito. Unang mo gamit kag Huwander Cardio Care. Natay produkto, ana, ang RSV Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ragkalit imong naong, mautro ragkalit imong linakwan. Maunang, prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag ng stroke, ha, kanang ma-stroke, bitaw ka, mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan, ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Huwander Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay manood ako, ah, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Huwander Himoaid mo ay champion, anak. Oh, natay Huwander Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema, anak, karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay... Oh, mauaw man ka nga mutugan nga na kay almoranas, no? Oh, pero naidaghan ka ka problema, ana. Oh, maunang kinanglan magamit ka og Huwander Himoaid. O na imong gamiton, ha? Huwander Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Kaniya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Huwander Herbal Coffee. Mamunay, ginagamit na ko sa una. Kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Huwander? Pagbalik, pag-abot, aning Huwander Herbal Coffee? Balik po kong kapi ay. Mauna, Huwander Herbal Coffee. Kanang Huwander Herbal Coffee na ito mga igsoon. Nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Huwander Herbal Coffee, kay bisag herbal siya, dili siya lang to. Una advantage niya. Ha? Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kanabang imong trabaho bitaw nga, kanabitaw naka sa field bitaw, naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Huwander C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts? Naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon o Huwander C+, datay drafts. Pero kanang imong anak, nga doha katuig, tamag 12 anyos, paimnon imo o Huwander C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, api na si nanay, tatay, lolo, lola, pag maunay atong ikinahanglan, natay Huwander C+, nga kapsul. Maunay, ginainom nako. Ako gainom ko ng Huwander C+, nga kapsul kay... Usay, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, unya, napotay na kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Unang nga kinahanglan kita ng Huwander C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Itong ginagamit kanang Huwander C+. Una ito ang gamiton. So para sa bata nga mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Huwander C+ nga drops. Para sa mga bata nga duha ka tuig taman og 12 anyos, natay Huwander C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Huwander C+ nga kapsul. O kumpleto, di ba? Usap mo imong problema hon na kumplito naman. Wa naman kay angay problema hon. Dari lang ko sa akong mga anak, Saysay ug Binsoy. Greetings from Jacqueline Morales o Baungon Bukidnon. Kita ko akong mga silingan din sa public market sa Maramag, si Divian, si Ati Imiat, si Matit, si Jane, si Kimberly, si Ati Mian o si Rande. Salamat kuya from lead sa Gilia Meat Stool din sa Maramag. Greet ko sa akong Mama Roskita, ako pong Auntie Gaudeline Rose na minaw nimo, nag-greet kay si Ashley. Minaw kami sa makilala Santa Filomena Lumba Family, Tulinto Family. Bana nga si Junjun Paradiro des Baguntas, Valencia City, nagpagreet yung asawa Eileen Paradiro. Salamat sa pagbasa. Shout out sa mga friend Julieta dia sa Damulog Bukidnon, lovely dia sa Maramag Bukidnon, muna sa Liliungan Carmen Cotabato, Angel ng Tulunan Cotabato, from Randy Boy ng Alameda Cotabato. Entry sa balak writing contest nga pinada ni Jeffrey Palaw, taga kuani, taga Liliungan Carmen North Cotabato, balod sa kasakitan. Ang kasakit nga gilangoy ko sa dagat sa kasakitan, miguba sa pangandoy kay gilunupan kining dughan. Kalipay nga nalumos na ipit ning akong dughan, kasakit ang ipatigbabaw nga daw sa way katapusan. Gilawig ko ang pangandoy bisag daw sa wa na kinikatumanan, mga paningkamot nga ang tumoy pulos kalisdanan. Lana ng giasoy sa dughan kung nasamdan, kasing-kasing agikapoy apandi ko ikaw biyaan. Kaya ang mga saad tagpanumpa ibabaw ning kalibutan, magpabiling maligon ug ang pagsuway dili mapukan. Muhuros man ang hangin, bubundak ang makusog na ulan, sungasungon ko sa gihapon ang pamasing may kalipay sa unahan. Kaya ang kasakit nga gilangoy ko, ikini mo ang otlanan, sinugdanan lamang kini sa malisod nga dalan. Musa kong maanod ba nako sa sulog sa kasakitan, hawason ko sa balod ang kalipay nga imong gilumsan. Nagihuypan mo sa makadaghan ang gugma nga imong gibuhian, milukso sulod ning akong dughan ug ang pagbati ko iyang nadakpan. Naumulog migamot inubanan sa atong mga paningkamot, dughan ko nahimuot kay ikaw kanako dili kasabot. Gugma mo nga sa uban, giyamiran, gididan ug ilang gisayangan, kanako ako kining ampingan, kay ang gugma ko kanimo sa uban dili malabwan. Kalipay nga di mapugngan, sadyang ako kang nahipalgan, gugmang sa pagpangga binisbisan, kalipay lamang bugtong na ilang. Balod sa kasakit, Jeffrey Palaw, Liliungan, Carmen North, Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Oy, alang to kanino yung tanan. Timing nga, ay murag manamilit na ko kay wa naman po koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rag, rag, rag, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: BBC Daglit Balita.
6: Kabagting o kabilkada, maayong hapon, aniyan ang Daglit Balita alas 2. Nagpahinumdum ang Department of Migrant Workers Region 9 sa publiko nga magmatngon sa mga illegal recruiters, ilabi na sa mga nangandoy nga makatrabaho sa gawas sa nasod. Matod sa ahensya, ang illegal recruitment mo resulta sa human trafficking. Giauhag sa DMW ang publiko nga sigurohong legal ang kontrata, likayan ang mga kadudahang job offers, o giverify una sa ahensya ang tanang oportunidad sa trabaho sa dili pa mobiyahe. Inyong nabati ang Daglit Balita alas 2. Ako si Bagting 49 Glenn Lerasan, maayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.
7: Hello, lot of Philippines! 2 p.m. means big surprises, big excitement, and big cash prizes. Kaya Lotto Barkada, huwag hahawak ng remote o maglilipat ng channel dahil kung good vibes, thrills, at swerte ang hanap ninyo, nasa tamang tambayan na kayo. Welcome to the PCSO Lottery Draw ngayong Lucky Wednesday, July 15, 2026. Simulan natin ang araw na ito na puno ng sigla, pag-asa at pagkakataong hatid ng 2D Lotto and 3D Lotto Games. Pero bago tayo magpa-premyo ngayong hapon, i-congratulate muna natin ang dalawang Lotto players na nanalo ng second prize kagabi sa ating Ultra Lotto 658 draw. Ang bawat isa sa kanila ay makapag-uwi ng 750,000 pesos. Ang tickets ay nabili sa Marikina and Sorsogon City. Muli po, congratulations sa inyo. Pero bago natin simulan ang draw, ground rules muna, Lotto Barkada.

0: Rádio Bagbin.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ano?
2: Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
3: Saan ka pa murag magpangita, naka?
2: Magpangita, gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati, yun. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang ni mo?
2: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Adni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. na tabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
0: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay hindi ka naman ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Radio Magbating.

0: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa awa pa itong magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman pigin mo? Niya makasaka ko. Makalagsag, ang bukid doon eh. Gani ay.
2: Abutid sa kulian?
3: O kato ganing amang amor na.
2: Abutid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo
2: ito. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na ihaya.
2: Pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
3: Mag-cut-cut ba?
2: Patanong mo yung
3: sa mga mga. Maglapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
2: Pili pa ka na limulay?
3: Siyon.
2: Pilido?
3: Alberto.
2: Pilay mo idad?
3: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daglit Balita.
6: Kabagting o kabilkada mayong hapon, anian ang Daglit Balita alas 3. Alayon sa pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sa Provision Law of the Philippines, nagpahigayon o bakhaw planting activity ang Pagadian City Parole and Provision Office. Uban sa mga provisioners o paroles sa Barangay Balintawak, Pagadian City, kagahapon, Hulyo 14, 2026, ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa pag-atiman sa kinaiyahan ug ang partisipasyon sa mga kliyente kabahin sa ilang rehabilitasyon o pagbalik sa katilingban. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 49, Glenn Lerasan. Maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Radio Mag Ting.
1: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbag. Pim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938-02-8888. Tawag na!
0: Rock, rock, radio!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada niya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nikabat sa 14 ka mga kalungsuran sa probinsya nga giila nga flood control o daling mabahaan, labi na sa panahon sa kusog nga ulan. Kinagipahibalo ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head, Retired Police Brigadier General Attorney Faro Antonio Olaguera. Matod pa nga pipila nini ka mga lungsod, mao ang Dinas, Labangan, Tukuran, Tambulig, Dumalinaw, Dumingag, Lakewood, Bayug, Kumalarang, uban pa. Samtang gidugang panining ang pipila ka mga munisipalidad nga naila nga landslide prone areas sa gilangkuban sa Lakewood, Bayug, Tigbao, Lizon Valley, Pagadian. Matud pa ni Attorney Olaguera, padayon ang ilang pagmonitor sa kahimtang sa panahon o sa level sa tubig sa mga suba aron malikayan ang mas dakong peligro sa komunidad. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita.
6: Radio Bagting.

0: ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Rock Radio, Bad Bad King King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagbagting.
8: Basta igat hot. Hiya.
9: Basta igat, ha, haya, haya.
8: Basta igat, ha, haya.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's time to play and win again, mga kalaro. 5 p.m. na, and that means humanda ng manalo ng exciting cash prizes dito sa PCSO Lottery Draw this Wednesday, July 15, 2026. Second wave na ng Lotto Papremyo hatid ng all-time favorite Lotto Bayan, ang 2D Lotto at 3D Lotto Games. Bago ang game time, batiin muna natin ang dalawang second prize winners sa gabi, courtesy of Ultra Lotto 658. Bawat isa sa kanila ay makapag-uuwi ng 750,000 pesos. Ang tickets ay nabili sa Marikina at Sorsogon City. Congratulations po sa inyo! Alright, so kickstart our draw this afternoon. I-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges to witness and certify our lottery draw. Makakasama rin natin ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Here at PCSO, we make sure na patas at pantay-pantay ang chance ang manalo ng ating mga lotto players sa pamamagitan ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, shake off those lucky vibes and manifest the win. Let's now play Lotto!

0: Susunod na ang panalong dala ng tatlong masuswerteng numero sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, iscan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Three G Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na papremyo pag nag-match sa mapipiling 3G Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambolito via system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuuwi ninyo. Friendly reminder to all our players, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3G Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 0. And the third number is 4. Recapping the 3G Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 6, 0, and 4 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo.
2: 106.5 FM.
3: Stop! Aliming, Ali, luwas na ka.
4: Hoy!
3: Sorry, sir. Di ara imong iring lola.
5: Ay, salamat. Dawata kini imong kante sa pagluwas sa kong iring, Inday.
3: Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa kong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
6: Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa.
7: Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babae. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Pia, papaya.
1: Dili din buldan kay init kayo.
2: Ipaningot ako na.
0: Oh, okay, okay boss.
3: Hi! Wait, wait! Wait, hurry! Oh.
1: Yes? Ano?
3: Hi!
1: Hi?
3: Asa ka?
1: Ubiya na. Ano?
3: May mo ba mag-uban? Mahimo ra gyud nga imong dadon bisan asa bisag sa langit pa wag inay problema.
1: Oh. Really? Well, happen. Oh, wait. Unsa nang gibuhat nimo?
3: Mihap. Mani hap di ba?
1: Hop in, buti pa sa buta na nga sakay na. Wa ko miingon nga mulukso ka diha sa imong nahimultangan. My goodness.
3: Ay, di ay. Okay, salamat.
0: Boss. Boss. Sure ka, boss nga imo nang paubanon? Sure ka?
1: Why not, Bonnie?
0: Yeah.
1: Siyang mihagad siyang kaugalingon. Kinsamang ko nga bubalipad, di ba?
0: Uh-huh.
1: After all,
0: boss,
1: babae gihapon siya, bisan bakya ug purma.
0: Ay! Ikaw, good boss. Sige, sige. Ikaw, mayamo. Ano asa man ta, paingon, boss?
1: Just drive.
0: Okay.
3: Kanindot din sa inyong sakyanan, oy. Bugnaw kaayo ang suot sa imong sakyanan. Lami, kaayo. Lami nang din na karaoge kan din eh.
1: Karon ka lang magkasakay og sakyanan?
3: Ay, dili no, kadagana ka ha. Pero kini ang pinakanindot ka sakyanan nga ako nasakyan. Og ang pinakahumot. Oh. Humot. Murag ikaw kahumot.
1: I know.
3: Dili ka lang humot. Guwapo ka pag yod. Dili di ko pulaan nga magtanaw sa imo now.
1: Well, you're not bad yourself. It's raan ka sa og.
3: Og?
1: Og di ko ganahan sa mong baho.
3: You mean baho ko?
1: No, di man sa. Pero isog kayo ang imong pahumot. That's the trouble. Sa mga baratohon nga pahumot gamit sa mga pobre.
3: Palitan ko nimo?
1: Why not?
3: Ay! Oh, kagalante! Dato na, gwapo pa! May galante pag yun!
1: Oh! Did you just kiss me?
3: I'm sorry. Nalipay lang ko.
1: Oh.

0: Daghan na ining giluto kay pangumpragod ninyo, nak.
1: Chambasan noy, chambasan. Mao na ka pangumpra sa taon, may chambak.
0: Kalami ining sinabaw nga baboy. Daghan kayong utanon nga inyong gibutang.
1: Ay, kalami anay magtuhod nga lisod kag
0: Buya.
1: Ana kalami pagyod ana na kay pus anak si Lili Makbok. Sus. Si Lili may butang ang sundan lami kayo.
0: Pia, nak. May problema ka?
1: Ano sa ka? Ang piling mo ganis lamisa eh. Ano ka?
2: Naguna-huna lang ko.
1: Ni?
0: Uy, naguna-huna kang nanay ni mo kunhain na. May buong pamangkaana nga, muuli lang managanahan. Unya inigpauli amo dahil yung nagpangisog. Ay naguna-huna as nanay ni mo.
2: Dili man si nanay akong gihuna-huna.
1: Bida, check. Kay balo na kung kinsa na.
2: May pa ka, kay bawa ka kinsa akong gihuna-huna. Ako wa.
1: Da? Kuwabi klaro tao ni mo.
0: Nak!
2: Wabi to ko kay bawa tay. Kay wa man ko kailan niya. Pero naguna-huna ko niya. Kay wa man ko makailan niya. Kunya, naguna-huna ko. Kung nga nung naguna-huna ko niya, mawag mo nung tako makailan niya.
0: Uy, lisura sa abdol.
1: Lisura.
0: Pero hosto.
1: Ano siya pasulti yung taro rin para makasabot tayo.
0: Hosto. Lisura sa abdol. Hosto nak. Hay. Kadaghan bang... Kadaghan king niya. Daghang niya. Nga ano bang naguna-huna maka... Naguna-huna ka ng tao nga wag ka makaila.
2: Kay naglibog magud ko tay kun unsa on ako sa pagsulpad.
0: Ngano man?
2: Ngano laging nawa sa didto sa akong gibinlan niya ug nganong niingon man siya nga may dahan ditong dapita luyo sa punuan sa kahoy nga paril naman to didto.
1: Gialangu-alangon tao to tiwa nga gaba tao oy bida. Sige gapo kang nauna-una bida.
2: Ay.
1: Husto pitik tay.
3: Set alert! Huming magmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies.
4: Manakit man ako mga to, dun niya, mga batang namo, amor ang di, kuan na plus. Kaniyan to, panyawan karon kahingon man ang announcer sa radyo nga kuan, SED Liniment ang akong gitimanan na, SED Liniment. O niya, yun pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang piraminti mi, nagbalik-balik kong palit. Lita. Mangas lang, tagong pulo pon.
3: Health Testimonies.
5: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likayi ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-SED Panyawan Garlic Capsule. SED Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa SED Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
6: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. SED alang sa kahimsog. Hatod ka nato sa SED Marketing.
7: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atoang pagpanaguban na nanapod kining ato nga tulumanon. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Timanay ka nun ay mga igalagisun nga importante nga kining atong lawas at dunay exercise. Ang exercise mga igalagisun makatabang kini sa pagpahimsog sa atong ginatawag nga mga cardiovascular muscles o usab cardiovascular system. Kining atong sistema sa lawas mga igalagisun na kini ginatawag na itong cardiovascular system nga diin naglangkob nini ang atong baga, ang atong kasing-kasing, ang atong utok, o guban pang mga major nga mga ginatawag na itong internal organs. And of course, pinagi nini, makatabang ang atuang ganunay nga pagtumar sa atuang produktong herbal ang SED Panyawan with Garlic. Kaning garlic mga igalagiso, napamatudan kini siya nga antibacterial, taas kini og properties sa ginatawag nga allicin, nga diin mo'y napamatudan nga makatabang para mas makahatag o kahimsog sa atong kalawasan. Munang kung ikaw ay suon, aduna manggali kay mga problema pa diya sa lawas, aduna kay kitay panlaban para ni ana. Ug usab ang pagtabang makaangkon ka sa mas himsog nga kalawasan gamit ang produktong gikan mismo sa kinaiyahan. Ang atoang produktong Sed Panyawan with Garlic usa ka matang kini sa kapsula nga nagaangkon sa gahom sa ahos nga di na pamatud-an nga maayo kayo ang ikatabang nga kaayuhan alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan with Garlic adunay gahom sa Banaba ug Panyawan. Ginama kini sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling.
6: Napamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginamo sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling.

Gala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, greater, picos, cyst o daghan pang mga balatian. Busa kanunaya good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, mudipindi sa kanato, og ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inom ko kita sa Sed Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kini si Ate Pres moingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Sed Marketing, tatakining magaling.

0: Hostogun di sayo. Ha, hostogun?
1: Unsa man ha? Ngatawan na noy panyo no. Panyo.
0: Nay gamay.
2: Ay, husto di ay. Luyo atong paril nga akong gilikli. Daghan kig mga sabot na labong ug may mga punuan na sa sakahoy. Mauti nga lito ang bot ipasabot niyang bukid. Uy. Ay, kay kakahuyan man. Alang kaluoy di ay niya no. Nagtuo siyang bukid na tong dapita dito.
1: Ate Sargot, beda ay. Mas may pagmukaol ng sige.
0: May pagkaol na
1: sige. Buktok di ay.
0: Lisa, sabtong story ay.
1: Gina, it.
0: Ikaw.
1: Eat na day, eat na day.
2: Wakoy gana.
1: Uy, gana. Ay, may gana na yun.
0: Uy, gana.
1: Nga
0: naman eh. Nga
1: naman. Hanga doon ka.
2: Mukha ka sabot sa timpla.
1: Uy.
2: Wakoy gana.
1: Wagi gana na eh. Beda na pa niyo.
2: Mukha ka sabot mo sa konsaon.
1: Ay, na pa niyo.
0: Usa nagkaganahan. Hala! Away gana, away gana.
2: Kay... Wa na'y lain.
0: Wagi gana. Away gana. Gihurot mo lang ko sa kabalaksang sabaw.
2: Mukha ka sabot sa timpla. Napay lain di hador. Kay akong laruhon kung lami ba o dili. Be, napay lain.
1: Bangkong laon sa...

0: Higipalit ang tinuod ko niya og malo niya perfume. Shit! Shit, niya pilit! Soyan ako. Tanaw-tanaw ning mga nindot nga pangkatuwag din eh. Basin pa niya, palitan sa kuniya ini. Kung makita ko niya nga nagtanaw-tanaw ko ini. Milingin na siya din sa akong dapit. Naman natin nga siya. Tubag sa mitawag niya.
1: Hey! Done?
0: Oh, huma na.
1: Then, let's go.
0: Sige.
1: Wait. Ganaan ka na? nice. Sexy. Ganaan ko spot. Miss, kuhaon na mo kining tanan?
0: Kuhaon ni mo ning tanan?
1: Yes. Ganaan ka ini, di ba? Well, I think, angayan ka ni. So, kuhaon din tanan?
0: Thank you, Harry.
1: No. Di ka mahimong mugakus na ko din sa daghang mga tao, Annie. Tingalig may nakailan ako din. O makita ko nga, gigakus ko. O usay ka low class nga babae. So, no. Don't ever touch me in public. But you can save it for later.

0: Di atas sausa saya mau mengawal saus, bos.
1: Good. Follow me.
0: Oh, manaung nas, bos. Oh, mila kau na. Ah, kawan. Di pa ka manaung, miss?
2: Oo, manaung na. Ay, wak malang ko paabot, ah, oi.
0: Amping, miss. Hey, ibaw yung gihator ay mong kaugalingon sa kalautan. Tanawang takon, di ka ba mo tagam humanin ng gabi una?

0: Ito nina po kong nangyayat.
1: Ari, sa mga din yung ilawos-lawos din eh. Dili ba yung mo mag-shower lang unit ah? Dahil yun isulob to na akong bago ni magipalit para na ako.
0: Later, baby.
1: Shit! Hot pa rin ninyo ko eh. Huwag ako masayip. Lamilagin ni si Ari. Ari, hurry up! Hurry up!
0: Nanginit ko, sugat. Nanginit na ko. Magiganahan ako.
1: Ari! Ari, kasakit! Gigipagi mo ako, Leon!
0: Pilakrang akong ipon sa mong liog akong gipaak. Wow! Kanindo tanahon.
1: Unsa?
0: Gusto kong buhatan kagdagan nga sama niya na.
1: Unsa? Unsa eh?
0: Paak-paakon ko ang tibuok mong lawas.
1: Unsa? Ay! Ayaw! Aray! Aray! Kasikin!
2: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.

Mga higala sunda uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubo sa direksyon ni Alan Gulliat na Kurda. Spinner, Alduin na Kurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: Again, Ma'am Jocelyn, basta na kayo gustong iminsahe, ma'am, sa said celebrity Kojic Soap or said marketing.
1: Said marketing or said celebrity Kojic Soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko an sa said na celebrity Kojic Soap, said Kogon, said kanang kape, tana, nakatabang, yung maayos ako, alabi na na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pag matuod sa gahong sa kugon.
4: Kung sa finding sa Dr. Tay,
5: gastritis lao, di na giyod na ako makaya. Munang, di patawag na ako ang akong mga bata, kay muraglain na mag yung paminaw ko. Nanugun-tugun ako sa ilat, kaya patag yung sakita giyod, di na giyod makaya. Mayan yung akong pag-umangkon, ingon siya, sulay daw ning kugon capsule, bas hindi. Uliang. Siguro mga napulo kaadlaw na kong gamit, kugon capsule, may alibyo. May arang-aramang yun. Ernesto Ayog, 72. Antoninio, Apertamugan, Marilog District, Davao City.
2: Pag matuod sa gahong sa kugon.
6: Radio Magbating.
7: Oras, alas 5:30.
6: Radio Magbating.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Ani ana ang gamhanan ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
6: Radio Magbating.

isang malungkot na bata. Ano kung gaya kong yan na mawala?

0: 九万万定定。
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
2: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao. Pati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Yang karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahagin yun ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminaon.
3: Sabi yung iba't ino, sakit yung hawak na?
2: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon, epektibo gito sa akong lawas. Ano
3: pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong gibati yun, wala gito siya.
3: So karon, gimintin na lang nimo?
2: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
1: Busa, sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Rádio Bagbin.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang

sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paradutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At in syempre, ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, wala man ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Violi ng Baguio City.
0: Si Nanay Violi. Okay po, Nanay Violi. Kumusta po?
1: Nakabili na po ako noong Sunday.
0: Ay, very Bumaba good. Saan po kayo nakabili, Nanay? Saan po kayo nakabili?
1: Sa Bawang po, sa Bagtan Drugstore.
0: Sa Bawang...
1: La Union.
0: Ah, okay po. Doon po kayo nakabili, Nanay. Very good po. So, sa Baguio po talaga, Nanay, wala?
1: Wala po talaga.
0: Nalibot nyo na po? Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Yung jam, ano yun? Yung jam generic, saan po matatagpuan?
0: Yung pong, ang nakalagay lang po kasi dito sa akin, Nanay, John Mark Generic sa Baguio City lang po yung nakalagay.
1: Ay.
0: Wala pong exact address, Nanay, yung John Mark Generic.
1: Ay.
0: Opo, Nanay. Nanay, tama po ba yung nabili po nating produkto? Yung pong sinasabi nating kulay gintong dilaw na karton?
1: Yes, may parang dalawang hapon.
0: Tama. So tama po 'yon. Sa Baguio, doon po sa Orion Drug and Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy. Sa Kayang po 'yon, yung Cordillera yes. Generics. Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy. ABP's Best Med Pharmacy. Yun po, Nanay. Sa Bawang po kayo nakabili? Bawang?
1: Oh, sa Bawang. Wala na rin silang lahat ng mga drugstore doon. Wala na rin silang tinda. Yung si Gagtan store na lang ang mayroon.
0: Ah, okay po. Sa Bawang, sa Benguet din po yan, Bawang?
1: Bawang, La Union po.
0: Ah, La Union nga po pala. Sorry, La Union. Ah, okay. Pero doon po sa Benguet, sa Baguio, wala?
1: Wala po.
0: Opo, La Union sa Bawang. Okay po. Sige po, Nanay. Sa Bawang, ano po yung nabilhan po ninyong lugar? Ano pong butika?
1: Gagtan.
0: Gagtan Pharmacy. Opo. Doon po sa ibang mga butika, wala na rin?
1: Wala na rin po. Ubus na.
0: Yung
1: nagtatanong din po ako.
0: Doon po sa Good Neighbor Good Neighbors Pharmacy, wala. Easy Med Pharmacy,
1: wala,
0: Gwen's Pharmacy, and then Cecilia.
1: Wala.
0: Naubusan na rin.
1: Wala po.
0: Okay
1: yes,
0: po.
1: Ubusan.
0: Doon lang.
1: Gagtan Pharmacy na lang.
0: Apo, marami pa po ba doon sa Gagtan Pharmacy?
1: Ay, hindi ko po natanong hindi pero na. Siguro sa dami nang bumibili din.
0: Oo, pwede maubusan na rin. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo. At sasabihin din po natin sa ating mga deliveries na pati po sa La Union

0: bawang. Bawang, yes, la onion ay wala na rin. Sige po, Nanay
1: Wala
0: Ata.
1: Na rin.
0: Opo. Sasabihin po natin sa ano, ating mga deliveries ito para sakali po. Kung di pa po pala kayo umuwi ng La Union, ay hindi kayo makabibili ng ating rice coffee.
1: Po. Oh.
0: Kung hindi po pa, hindi po pa pala kayo umuwi ng La Union, eh hindi pa kayo makabibili ng ating rice coffee.
1: Oo nga po, wala.
0: Okay. Tapos, sige.
1: Nagpa-browse din ako sa ano, sa pamangkin ko doon sa Shopee.
0: Uh-huh.
1: Ubus din.
0: Naubusan na din sa Shopee.
1: Yes.
0: Sa Lazada, yes. May meron pa tayo sa Lazada, sa TikTok, pwede rin po doon. Anyway, salamat po Nanay, Nanay Violi, dahil na-inform niyo po kami at ito po ay masasabi po natin, mapapaabot po natin sa ating po naman mga deliveries. Lang sa gayon ay madalahan po dyan sa La Union at saka po sa ano, sa Baguio.
1: Opo.
0: Opo. Sige po Nanay. Ilan po yung binili po ninyong ano, box?
1: 11 karton.
0: Siguradong naubusan na talaga doon. Inubos nyo na eh. Labing isang karton yung binili.
1: Ayaw po nang maano eh.
0: Ayaw mo nang maubusan. Nanay, kapag ano, kapag dumating po sa point na dalawang karton na lang, okay, tatlong karton na lang, maghanap na po uli kayo.
1: Opo. Sana darating na rin dito sa Baguio pag ano.
0: Oo, sige, sige po Nanay.
1: Pagpaubos na.
0: Oo, sana po. At ito po ay sasabihin ko na po sa ating mga deliveries ngayon. Pagkatapos po ng ating pag-uusap o kaya ng ating programa, papaabot ko na po ito sa ating mga deliveries para madalhan na po doon para if ever man po, bago po maubos po yung 11 karton na nabili po ninyo dyan sa La Union, eh meron na kaagad ulit ng ating rice coffee dyan mismo sa Baguio na para hindi na kayo kailangan pang pumunta ng La Union para makabili ng ating rice coffee. At sasabihin ko rin po, doon po sa La Union na naubusan na rin. Para inubos na po ni Nanay Violi. Okay. Sige po.
1: Natawag po ako kagabi. Naunahan ako yung taga Benguet.
0: Naunahan ka ng taga Benguet. Okay, sige. Anyway, sige po Nanay. Hayaan po ninyo. At noted po yan. Maraming salamat po sa info na binigay niyo po sa amin. At least, nalalaman po natin na sa mga lugar po ninyo. Kasi kung minsan, yung ating po mga deliveries ay wala po dyan sa lugar ninyo. Kung minsan, nasa Mindanao, hindi po nagkakatagpo. Kaya, pag nasabihan po natin sila, alam na nila kung alin yung mga pupuntahan dito sa Luzon, sa Visayas, o kaya sa Mindanao, yung mga uunahin nilang puntahan para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Ginagawan po yan ang paraan ng ating po mga deliveries. At hindi naman po sila nagpapabaya. Kaya lang talagang sa sobrang dami po natin na umiinom na ng ating rice coffee, talagang hindi maiwasan na magkaubusan. Pero ginagawan po yan ang paraan. Yun po yung ano natin. Yun po yung ginagawa ng ating po namang mga deliveries. Hindi po sila nagpapabaya pagdating po dyan. Kaya lang talagang hindi, may mga pagkakataon na hindi po talaga naiiwasan dahil po sa dami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Nanay Violi.
1: Salamat din po.
0: Thank you, Nanay.
1: Sabi ko nga doon sa sales lady ng, ano, ng Orion, pasensya kayo, makulit ako. Sabi ko, nangungulit ko nga, wala naman. Sabi nila. Sabi ko naman, sayaan mo, kukulitin ko din si Kuya Boy.
0: Tama. Tama. Si Kuya Boy ang kulitin ninyo. Pag wala po dyan sa mga lugar ninyo ng ating rice coffee, nako, okay lang po na kulit-kulitin ninyo. Sabi ko nga, kahit magalit kayo sa akin, wala pong problema. Basta pinag-uusapan natin yung tungkol sa ating rice coffee na nauubusan na kayo dyan sa inyong mga lugar. Wala pong problema sa akin na kulitin ninyo ako, magalit kayo sa akin, okay lang po yun. Wala pong problema. Dahil yun po yung ano namin. Thank you, Nanay. Salamat po, Nanay Violi. Mabuhay po kayo. Opo.
1: Salamat din po.
0: Thank you, Nanay Violi. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat, Nanay Violi. Thank you.
1: Salamat din po.
0: God bless po, Nanay Violi. Salamat po sa pagtawag, sa pagbigay po ng information na yan para sa kaalaman din ng ating po namang mga kababayan.
1: Pag wala na, mangungulit na naman ako.
0: Yes, Nanay. No problem. Wala pong problema yon. Wala pong problema yun, Nanay. At gagawin na naman natin, namin yung part namin para masabihan na po namin yung ating mga deliveries. Nang sa ngayon ay hindi na ako makulit ni Nanay Violi.
1: Yes po.
0: Nanay Violi, salamat. God bless po, Nanay. Thank you. Thank you very much po. Opo, okay. Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio City. Nako, Baguio City. Ang sarap dyan. Lalo na kapag napakainit ng panahon, gusto mong pumunta ng Baguio, sarap. Matawag po kayo, mga kaibigan. Minsan kasi, kailan ba ako nakatungtong ng Baguio? Na ano ako eh, kumbaga nakasama ako sa isang tour. Di ba? Noong mga panahong bata-bata pa po yung inyong lingkod, nakapunta tayo. At yun yung pinakamalayong napuntahan ko. Diba? Gusto ko sanang marating din yung Mindanao. Kailan kaya mangyayari? Diba, ang sarap lang kasi na, 'di ba, makita mo yung iba natin mga kababayan panaginip nila o kaya gusto nilang mangyari mapuntahan yung ibang bansa. Pero alam nyo, bago kayo maghangad ng mapuntahan yung ibang bansa, yung atin muna, kasi napakaganda po dito sa atin. Ang mga lugar dito sa atin, mga kaibigan, na hindi nyo pa napupuntahan. Diba? Nakikita natin sa ano, nakikita natin. Kasi yung dati, yung Baguio, parang pinapanaginip ko lang, pinapangarap ko lang na mapuntahan. Nung mapuntahan ko, talagang manghang-mangha ako po sa lugar. Lalo na sa weather po doon. Siguro maraming nakikinig sa atin sa Baguio. Thank you very much po sa inyo. Yun, napuntahan ko na yan. Yun lang. Okay, mga, di ba? Minsan sa atin kasi wag na natin pangarapin na lumabas pa ng ibang bansa, malungkot doon. Minsan na rin nakalabas ang inyong lingkod sa ibang bansa pero malungkot doon. Mas masaya dito sa atin. Dito po yung pinakamasayang kumbaga lugar sa Pilipinas. Kaya, di ba? Cebu. Saan pa ba yung maganda? Halos lahat naman eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung dating na nakikita lang natin sa libro, di ba? Yung mga gaya ng rice terraces. Nung mga nasa elementarya tayo, yun yung ano eh, yun yung nakikita natin sa libro na magagandang lugar, yung Chocolate Hills. Mayon, nandito lang sa amin yan eh. Lagi naming napupuntahan yan kapag, malapit po yan sa amin dito. Dahil sa Bicol po kami, so dalawang oras, isang oras kalahati, makikita mo na yung napakagandang Mayon. Nakita nga namin habang bumubuga ng lava. O, yan naman yung puntahan nyo naman dito sa amin sa Bicol. Kung sakaling ano kayo, di ba, makita nyo yung ganda ng Mayon. Saan pa ba yung mga magagandang lugar na magandang puntahan? Ito lang ang ano dyan. Para makapunta kayo dyan, mga kaibigan, dapat maganda yung kalusugan po ninyo. Diba? Kasi magbabiyahe kayo. Ang kalusugan po yung pinaka-importante sa ating lahat. Kinikwento ko po ito sa inyo kasi hindi nyo po mapupuntahan yung mga magagandang lugar po dito sa Pilipinas kung kayo po ay may iniindang karamdaman. Hindi po pwede na babiyahe kayo na may karamdaman. Baka atakihin kayo dyan sa daan. O kaya dapat mag-rice coffee po kayo mga kaibigan. Kaya nga po, lagi po nating isinisigaw ito pong ating produkto. Especially doon sa mga yung mga retired, ano po, yung mga kumbaga nag-retire na sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang paghahanap buhay dahil yung mga pinaaaral nila, yung kanilang mga anak, may mga sariling buhay na. Kumbaga nagawa na po ninyo yung mga bagay na dapat po ninyong gampanan bilang pong mga magulang, bilang mga guardians po ng inyong po namang mga mahal sa buhay. Ngayon na wala na kayong ibang iniisip kundi sarili nyo naman, dapat napupuntahan nyo po yon. Pero kaagapay po nun, bago nyo po ma-enjoy yung buhay na yon, dapat po maganda po yung inyo po namang kalusugan. Kaya nga po, itong ating rice coffee mga kaibigan, sabi nga po natin, nakakatulong po para po pagandahin yung ating kalusugan. Para ma-enjoy naman ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lolo't lola natin, mga tatay, nanay po natin, na naghirap, nagsakripisyo po sa atin, para marating po natin itong kinalalagyan natin ngayon o kung saan man tayo naroon, ma-enjoy naman nila yung retirement age po nila mga kaibigan. Hindi yung pagkatapos na mag-retire, nakahiga po naman sa isang higaan dahil po meron ng mga karamdaman. Kaya nga po nandyan at nandito po mga kaibigan yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para kahit papaano po mga kaibigan ay ma-enjoy po natin yung ating tinatawag na retirement age. Mapuntahan naman natin, ma-enjoy naman natin yung pinaghirapan po natin sa napakahabang panahon. Diba? Mapuntahan natin yung mga lugar dito sa Pilipinas. Ako po mga kaibigan, lagi kong sinasabi, mas maganda po dito sa atin. Yung mga lugar po dito sa Pilipinas ay talagang pang world class po mga kaibigan. Wala pong sinabi ang mga bansang yan na kung saan-saan po mga kaibigan. Ito lang po, dito lang tayo. At ma-enjoy po natin lahat ng napagandang mga tanawin, magandang mga lugar dito po sa atin sa Pilipinas. Yung mga dayuhan di ba? Yung mga taga-ibang bansa mas ginugusto nila na nandito po sa Pilipinas. Unang-una, yung weather po natin, napakaganda. Sa ibang bansa, mga kaibigan, kapag nag-yelo na, wala. Nasa loob ka lang ng bahay. Yun sinasabi nila na hindi pa sila nakakita ng yelo. Pareho lang naman po ng yelo na nandyan sa ref po ninyo. Ang problema, mga kaibigan, kung hindi ka naman sanay, kapag lumabas ka doon, tapos mahina pa yung immune system mo, wala na. Kumbaga, trangkaso na po ang aabutin mo. Runny nose, meron ka na noon. Tapos yung mga paa mo, nagsisibitak-bitak na, yung labi mo ay nagbibitak-bitak na sa sobrang lamig, hindi mo mai-enjoy mga kaibigan. Panigurado yan. Sa una lang yan. Tapos, darating na yung panahon na gugustuhin mo na umuwi na lang ng Pilipinas, saka mo masasabi na ito po yung lugar, ang ating bansa, ang pinakamaganda. Pero again, dapat maganda rin po ang inyo po namang kalusugan. Kaya dapat po lagi kayong meron pong rice coffee. Yung ating po namang rice coffee na sagana po sa nutrisyon na lagi po dapat nating iniinom sa araw-araw dahil yan po yung nagbibigay po sa atin ng nutrisyon. Kakaroon po ng cleansing kapag yan po ang iniinom po natin sa araw-araw. May cleansing effect po yan. Tinatanggal lahat ng mga impurities, mga toxins sa loob po ng ating katawan para po naman mailabas yung lahat ng mga basura na yun na nagpapahirap po naman sa atin. Yung basura na yun kasi mga kaibigan, sinasabi nga natin, yan po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kaya po naman sa lahat ng ating mga kababayan, ano po, ha? Na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee, hindi pa po nagsisimulang uminom ng ating rice coffee, naku, simulan nyo na po ang pag-iinom po ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Hindi ko lang pala nasabihan si Nanay Violi na dapat pala pati yung ating rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1. Pati yung ating sabon, dapat pumadalhan na rin po dyan sa inyong lugar, dyan sa Baguio at La Union. Para si Nanay Violi, mapakyaw niya na naman po yung mga produkto po natin, gaya po ng ginawa niya sa ating rice coffee. Para naman masimulan niya na rin yung paggamit po ng ating sabon at paggamit po naman, simula din po sa pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Nanay Violi, kung nakikinig ka, pati po yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 at yung ating sabon, dapat po masimulan niyo na rin po yung paggamit po noon. Dahil alam ko na kung kayo po ay minamahal po ninyo yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1, nako, dapat po masimulan niyo na rin pong matikman yung sarap ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, pati po yung magamit na rin po natin yung ating po namang sabon. Kaya Nanay Violi, dyan sa Baguio, kung nakikinig ka po ngayon, make sure na inyo na pong nasimula na din yung o kaya matry nyo na po o kaya masimulan na yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Napakaganda pong produkto po natin, Nanay Violi, na nagbibigay din po ng kagalingan, nagbibigay po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging proteksyon po natin sa araw-araw para po maging malusog po tayo.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Bukol Hagda, Martinez Francisco.
0: Ano pong pangalan?
1: Francisco Martinez.
0: Francisco, okay. Tatay Francisco, taga Hagna, Bohol.
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na si Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ayan, nako, batang-bata. Tatay Francisco, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala ba yung kuya? Wala pa.
0: Di pa, bakit?
1: Wala ba na rin. Rice coffee sa Hagna.
0: Meron.
1: Meron ba?
0: Meron. tama na tumawag ka sa ating programa para alam mo kung saan pwedeng makabili ng ating rice coffee diyan sa Hagna. Diyan sa Hagna Community Pharmacy meron diyan. Meron din sa Manol Pharmacy. Alam mo po ba 'yon? Manol.
1: Manol.
0: Meron doon ng ating rice coffee, Tatay.
1: Meron po doon.
0: Puntahan niyo po. Pwede kayong magtanong, basta hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, Tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po ito para hindi kayo magkamali. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Tandaan niyo po 'yan. Ang spelling po ng rice natin, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, ang spelling po ng rice natin RISE. S po yan, Tatay. S. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po niyan, RISE. Okay? Diyan sa karton na yan, Tatay, may larawan po dyan. Diyan sa karton na yan, may larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. And then may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Para po tama yung mabibili po ninyo na rice coffee at hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Meron po yung 10 sachet sa loob. Yung pong sachet na yan, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Yan pong laman po ng sachet na yan. Araw-araw po titimpla po tayo sa isang cup na mainit na tubig. Sa isang tasa na mainit na tubig, ilalagay po natin yung laman ng sachet na yan. Hihahalo-halo po natin. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best or mahigit pa. Ang pinaka-the best po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Basta, tandaan po, Tatay, para maibsan yung ating po naman mga inidang karamdaman, dapat po araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee. Okay? Sasabayan natin yan ng pag-iingat po sa pagkain at pag-i-ehersisyo kung mapupwede po sa araw-araw. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Apo, may tanong po kayo.
1: Isang karton. Magkano karton po?
0: Yes, ang isang karton po ng ating rice coffee, Tatay, na may 10 sachet na laman, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Okay.
0: Napakamura po niyan, Tatay. At siyan po yung iinumin po natin sa araw-araw. At kung ano po yung napapakinggan nyo sa ating programa na natulungan na ng ating po namang rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw dapat meron po kayong iniinom na rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Tatay, balitaan mo ako. Tatay Francisco, kapag kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo po ako, Tatay.
1: Okay.
0: Basta tandaan, ha, yung sabi ko, kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling ng rice natin, tapos may larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Okay.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay. Okay. Aasahan ko po yung tawag niyo po sa akin muli, Tatay, ha? Doon po sa Hagna Community Pharmacy and Manol Pharmacy. Diyan po sa Hagna, Bohol. Okay po.
1: Okay.
0: Maraming salamat, Tatay.
1: Okay.
0: Tatay, kung sakali po na doon po sa mga butika na nabanggit po natin, wala kayong nabili, wala kayong nakuha, o kaya naubusan na, balitaan niyo po ako muli at papadalhan po natin dyan muli sa inyo. Thank you very much po, Tatay Francisco. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Nako, napakaganda po ng usapan natin. At napakarami po ang patuloy pa rin sa pagdami po naman ang umiinom na po ng ating rice coffee. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang kagandahan po nito, mga kaibigan, marami na po ang nagkakaroon ng magandang kalusugan sa buong Pilipinas dahil po naman sa ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palado ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, sa ngalan po ng ating mga kasama mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radyo
2: Magbating. Oras, 7:30. Radyo Magbating.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano, maninda ko diha, may asal sa bukat na dal palingke.
5: Agri na palingke.
4: Oh, oh, maligi ako diha.
5: Ano ang maligi ano mai?
4: Mais.
5: Sikol. Yung sa bawon mo sa pamay sa naminaw karon ay sa yung bisbunya sa yung bat na nawala nawala imong kapoy sa panawas din sa tong doktor.
4: Mm, katong wa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala imong kapoy ako bitong bata nga naapo nang nanguma. Ini po di yang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Adirico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangkon na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig na pagservisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. O ang Adirico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung pirmi kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Lantan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Nagunoy, Davao del Sur, 40.
13: Radio Magbating. Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2.
14: When everything seems so hard and you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes, we get to let our hearts speak.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: 8 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maibig paminaos na rin itong mag-asukitig paminaw. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. That's us, your friend. My name is Martin Dean. I'll be with you all the way till alas 8, alas 9, ang takna sa gabi. Right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band, DXBZ Radio. Bagting. 7:38 na nagagay. Salamat sa tanan itong mga daminaw din na karon. And of course, kumusta ka itong mga daminaw din na karon. How are you doing, guys, out there? Ang ato ang mga pinalangga din ang mga sukintig pa binaw. Kumusta ka mong tanan? And of course, welcome to the hour of my show. This is TLC, kung True Love Conversation. Ang True Love Conversation, mga higala, ang ato ang official text line number, that's 09-98-997-8890. Muna ka ito ang cellphone number alas sa ito mga diminaw din na karon. Especially sa ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa mga higala. 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. So nga ito ang programa usab ang TLC is hatun kinato sa gamahanan o kabulungan nga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, gato ang target line, Power Scent Liniment Oil. Daghana ang natabangan, pinagi sa ito ang mga balatian. Labaw sa tanan, gato ausap ng kadaugan. O kasulbaran sa problema, o mga suliran, mga higala, mauna, kini. Ang gipaabot alas sa kadaghanan, ngayon, mag-purchase lamang o produkto sa target line, maangkon ang ito ang libre nga kini nga gitawag og grasya og kalipayon. Kini nga to ang mga mahiligon nga moadto ni Gluto Outlet mutaya dayon masindi ay. Di ba? O na panahon nga makadaog na apoy panahon nga mapakyas pud mga higala pero ang importante no naatay source no ang target line directamente from Kaulohang Manila ang ato ang source mga higala. Busa sa tararato nga mga gusto nga mag-avail mamahimo lamang i-text inyo nga pangalan, address ug kaba contact number sa 09-38-002-8888 or ang ato ang cellphone number sa TM 09-35-588-5488. Muna ka ito ang contact number sa ito ang mga interesado din na gusto o magkaangkod o karugan o kasulbaran sa problema o magkasuliran, maghiga. Mauna ni, hain nyo ang nag-dugay na, nag-handom o gadungay na nag-ipangan. Once nga magkapasilong mo sa ito ang grasya o kalipayon, tuloy-tuloy na. Mauna nga ito ang product package usab sa target line maghigala mamahimo lamang nga inyo ang maangkon pinagi sa ito ang door-to-door delivery so di ka malakan kung asa baka mo nahimutang Kabisayan o Kabamindanao. Kaya nga ito ang product package ihato diha ninyo sa GNT Express. Kuya, maayong gabi eh, mangayo ko ka-text mate be ganang babae ang akong cellphone number 0970-736-5680. Sige, texting na ninyo. Alas ato ang mga nangita dahil o ka-text me. At nagpabonus, kuya, para makapaldo ko pang sugat lover boy. Uy, ang ato ang maghatag bayan sa itong number combination, ha? Kaya nag-sponsor na sa itong programa ang Target Line Team Gyo. Mo na nga palit mo sa ilang product kaya ron makaangkon mo kada ugar kasulbaran sa problema o mga suliran. Ito ang sweat dress, ito ang 3D number combination, libre ra na nga itunol ninyo sa Target Line Team. Punta ka lang ilang cellphone number anytime at your convenience, ha? 09-38-002-8888. Mo na ilang contact number sa talk and text. Ang ilang TM number, 09-35-588-5488. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, And Anthony, simbahon din to all my friends o kay Bro Aljun na Bukadkad. Especially sa ako ang palangga ka si Ma'am Ate Giselle Macam sa may Osminia Zamboanga del Norte. Thanks, Kuya. Request ko og song, One Last Song by A1 and then Tunay na Nagmamahal by G Brothers. It's coming from Lover Boy. Thank you so much, Lover Boy. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw din, ha? And of course, ito mga naminaw din sa may Osminia Zamboanga del Norte. Hello. And sa ito ang mga naminaw sa binha, kusog kayo ito nga programa. Dinas may landing, lagindingan. Bizames Oriental. Dinas may Alubihid. Hello there. And also dinas may Mantikaw, Naawan. Lagat kayo salamat sa pagpaminaw, mga higala. And of course, ito ang mga naminaw. Dinas Misamis Oriental and Misamis Occidental. At also mga sugitig paminaw. Dinas may Ozamis City. How are you? And ato ang mga sugitig paminaw. Dinas may Molave, dinas may Tambulig, sa may Bonifacio. O galabos na dinas may Tanggob City. Kumusta? Welcome to TLC, Control Love Conversation. Okay, so ito ang mga taga Cotabato di ay tuod. Happy listening to all of you right there. Thank you. Ubay-ubay ang nakapaldo niya, ha? Ubay-ubay ang mga nakatiam-tiam. Anyway, thank you so much, ha? And daghan sab salamat sa inyo ang pagtuog pagsalig, ha? Thank you so much for spending your evening with me. My name is Martin Deed. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. 7:44 right here on 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting on the program TLC Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: og mas gipakusgan,
1: og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Nagpadayon po mo na sa pagpaminaw sa toang programa. Of course, this is TLC, Control Love Conversation. We have caller on the line. Atong atagad, magtagad. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Okay, nawa agad to ang caller on the line. Hello, good evening. Hello.
3: Hello?
2: Naada eh, wala matuslo.
3: Hello?
2: Yes, good evening.
3: Good evening, DJ Martin Day.
2: Okay, good evening. Kumusta?
3: Okay ra kayo, DJ Martin Day.
2: Okay, how are you?
3: I'm fine.
2: Okay, asa mo ka nanawag, Rondong?
3: Na ako diri sa Barangay Santa Maria, DJ Martin Day.
2: Okay, maayo. Alright, so, sabi ako ikalagad sa ko ang guwapo, guwapa nga caller.
3: Mapa true love conversation lang ko, DJ Martin Day.
2: Okay, sige, go ahead, dong.
3: Mapa true love conversation lang ko na sa ako mga sound nga igala nga sina John Mark Manisan. Mm-hmm. Kang Marwi G.B. Hasa o kang Ace Chavez o sa ako mga friends on air like Loverboy, Rian Jade Palalon, Almira Ruiz, Janicel Ruiz, o ni Jelilin Humatig, o ni MJ Carpio diyan sa May Cotabato, o kang Inting Carpio, Dato Kale, Lonely Girl Lobby, Jennifer Candy, Aisa Maghanoy, Katerina Bidig, o kang Marian Ramalu, Ramila Pinoso, o kang Jolibert Punsalaw, o kang Mili Mayo, James Castada, John Rey de la Serna, Jobert, Olivos, Jisa Valencia, Jorim Pagalan, and to Marilyn Bularon, Giselle Martin at Igaga Batal o ni JJ Batal o sa tanan na ako mga relatives DJ Martin Day o ang nagpa True Love Conversation gikan ni Arjun na mukatkat na nung kadini sa May Pagalian City. Salamat DJ Martin Day and God bless.
2: Every, thank you so much. Nagkatay salamat sa inyo pagpaminaw. Alright, 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Wala ito ganina, pagtubag na ito, wak may mutubag, wak may mutingog, wak man ay nako na suksok. Kinahanglan pa mag-gini ay ni isuksok, kaya makadungog to, oy! Anyway, thank you so much ha, sa itong mga naminaw din na karoon. Hi to all the people of Tukuran. Tinanawag karoon nga gusto daw sila nga magpahatod, magpa-deliver sa produkto nga target line aron makalibre og sweatress number. Okay, so ingana isod, once nga magpalit mag one set sa ilang product package sa target line, ano mo ni one bottle sa target line Superfoods Perolina, plus napagin mo itulo ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil, so automatic na mga regular member. So regular na mga makadawat sa libre nga grasya o kalipayon. Labi na sa ato ang mga mahiligon, mudaganig outlet, mutaya, sweatress. Libre rana nga itunol no? Sa ato ang target line team. Sa so, inyo lang mga buhaton, is, contact ka lang, i-text o kabatawag ang cellphone number 0938-002-8888. Or ang ato ang TM number 0935-588-5488. Kung gusto mong mag-avail sa ilang product package, anyway, barato na kayo. Very affordable. Ang ilang product package, ha? Sa kunang giingon, na naman ay one bottle sa target line Superfoods Perolina plus tulupagid ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil. Natay caller on the line mo ni nanawag ka ganina, wa na tumatumbag kay mura o gwa masaksak. Hello, good evening.
4: Hi, hello.
2: Wow. Hi. Hello, madam. How are you? Ato ang gwapa o kining sexy all the way from Cebu guy with baby. Wow. Yeah.
4: Mana atong pagdali diyan.
2: Oh, maulag. Ganina nanawag ka, pagtawag nimo ganina ikaw din ay ha, si Sir Aljo na mukatkat. Wala man di masaksak tong mo ipagtubag. Sige, kun imo tubag nimo unya wa man masaksak di ay. Wala
4: diha kay imo din sa una-una.
2: Lain may nasaksak.
4: Wala masaksak kay ang una-una wala sa gyomon. May pagdiri ko na ako muna-muna.
2: Lagi pagtanaw, uy, nga naman.

0: Iko og dili og walay nakatubag sa 0975 nga si Mama Lonely Girl di ay ni unya paghiman-himan pagtubag nako ni Aljo na mukatkat uy mao ra maghapon di man madungog
1: uy ni ko na kapkat na gid na
0: nasaksak na
1: ay
0: sa man di ay gani na ra
1: isang tanong isang sagot
0: gani na ra Yes, ma'am. O sabi, ako ikalagad ka ni mo. Madam, guwapa. Okay, sige. Go ahead lang, ging.
1: Ang ako ni mo, mayang gabi in. Patanang kawani diha sa dirit imo. Mayang gabi in. Dayan kay Arjun ang mukat ka. Thank you sa giving, Arjun. Ang kay NG Carpio dito sa Cotabato City. Ang Inting Carpio sa Tujuma, Pagadian City. Kay Arlene Pueto na kaming tawag pag Arian City. Kay Gaga Batal, kay Gigi Batal, Lady Heart Amor, kay Ivan Doong, kay Ramiro Pinoso. Sa tanong mo ng mga best friends sa kanina,
0: kay daghan rin baka ikaw mga best friends.
1: Kasi dito, no, siya. Ito ang kanang usay dili ko katawag di ganin ni akong member kong gitawag.
0: Yeah, isa na all.
1: Anak na yung po dito, ay ko lang.
0: Ha?
1: Mga player akong cellphone para maka-istorya yun ka.
0: Ah, kani.
1: Sabi sa ginot niya, miss na miss kita. Ikaw ang naman ko minahal.
0: Oo, may dayan, B. Ang sa may imong request kay Basin o gato maliili di rin na ara.
1: Kailan kaya?
0: Ha?
1: Kailan kaya by Miss Limontes?
0: Kailan kaya by
1: Miss Limontes?
0: Yes, kailan
1: kaya? Kaara?
0: Yes na yes.
1: Ano na kung isa?
0: At sa man,
1: at sa man. Ko manawag ko na.
0: Yes, sure.
1: Ah, dihak na ko na.
0: At sa man ako sa?
1: Pangarap kong ibigin ka.
0: Ay, pangarap ko.
1: Ibigin ka.
0: By Regine Velasquez or kay Morissette Amon?
1: Bisag kinsa lang nila.
0: Sige.
1: Okay. Morissette Amon na lang, tamarimindot kayo.
0: Wow.
1: Salamat, salamat.
0: Okay, salamat guys. Pagtawag, ma'am, Lonely Girl.
1: Lonely Girl sa Molotango, sa Molotango, guys. Bye-bye.
0: Yes, regards ko sa Olatanga, ha? Buhon, baka anharigit kong Olatanga sana, oh. And Martin D, good evening. Greet lang ko sa ka mga friends. Kathy Veliases, The Lonely Girl, to Marlene Aquino, Gabrielle Pacolba. That's coming from Micah Andales from Pitugo, Zamboanga del Sur. Request ko song, Tanging Sayo. At least ato nang i-play lang kita. And also, hi Martin D, good evening. Magpa-greetings lang ko sa kahanginan like Micah Andales, Lonely Girl ni Soror Candia. To Aljun Amukatkat, okay, especially Ramila Pinoso, and pag-greet, it's me, Marian Rabanuel. From S&D, Leno del Norte, request kong song Martin Diog, Minamahal Kita, by Freddy Aguilar. Miginon! Anyway, thank you so much. Daga kayo salamat sa inyong magpaminaw ni na, ha? Happy listening to all of you right there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Ay magkalimot as na narito ang mga naminaw din na karoon nga always nga nag-tuning in sa itong programa. Let me be the one. Okay, anyways, ito ang mga gusto nga mag-text sa inyong greetings and shoutouts. 0998-997-8890. Ito nangutana ko noon sa kuno ito'y number sa target line aron makatawag sila. Okay, ang number, cellphone number sa target line, 0938-002-8888. Talk and text na nila nga number. Ang ilang at ilang TM number, 0935-5888-5488.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha kuha gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh,
5: kasinatila. 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Basis sa itong diabetes control chart, excellent o ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 o good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doktor!
6: Mo di ay, nga dali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas kama.
6: Usabi ato buhaton ini day.
7: Matudido, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis, sama sa soft drinks o desserts, o mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka, wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong sawayan!
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging semana?
7: O dili ka na luspad, amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
7: Karon, tuon na ka.
6: Proven and tested, yun!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha wa gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: alas 9.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: muna. 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At kahit abot kaya ang halaga ng tickets, ugaliin pa rin po maglaro ng naayon sa ating budget. As we always say, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: And now, let's officially kick off tonight's draws by welcoming our Love the Draw panel of judges from the gaming public.
0: At isang masayang gabi rin po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
1: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Dito po sa PCSO, top priority po namin ang paghati ng patas na laro para sa lahat ng Lotto players. Kaya naman araw-araw tayong nagsasagawa ng free draw procedures. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines! Naka-ready na ang mga Lotto Pa-Premyo! Ang tanong, handa na ba kayong maging instant milyonaryo?
0: Get your tickets ready! Channel the good vibes at tara na! Let's play Lotto!

0: Pilipinas, may galoto ang unang susubok sa swerte ninyo ngayong gabi. Wala po tayong jackpot winner last Monday, and tonight's mega jackpot prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Megaloto 645. Megaloto fans, simula na ng papremyo. Nakikita po natin ngayon ang 45 drawables numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. At 6 lucky balls ang hintayin natin piliin for the official Mega Million combination this Wednesday evening. And the first number is 4. Ingatan pong mabuti ang lotto tickets. Huwag babasain o paplansahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 24. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo sa kanimag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. And for our third number, we have 45. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng mga makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para pumanalo, pwedeng ramol ang mga numero. The fourth number is 9. And for those who will get 5 winning numbers, 1.2 million pesos ang pwedeng papanalunan. Megaloto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 44. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Mag-iingat po, scam po ang mga yan. And our sixth and final number is 21. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 4, 24, 45, 9, 44, and 21 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos, net of the agent's prize commission. We are turning the energy all the way up. Grand millions naman po ang aming pamibigay sa pagbabalikyan ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, Ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuantan sa kong sakuan o, jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon.
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadigo!
9: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Na ang silan ko.
7: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunsa?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: Bud og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Bud og Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud los pantosiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

mga igala, kumusta? Mayong adlaw, may buntag, may gabi. O mayo pag yung kadlaw na tontanan ni ano sabi niyo higalas kanginan Ray Arellano o man ni Lloyd Gabiana. Bueno mga igala, sarili pa tayo mag-shout out tayo. Saan ang takong kape, Lloyd? Ay, dara-dara, ang Paragis Herbal Coffee. Wow! Mora gito ni magkapalagsik na muna ni mga orasa. Magkapawas do ka. Okay. Kalamis sa Paragis. Bueno, mga igala, shout out ah. Okay. Ngadto sa Toledo City, sila si Reden Cabrera, Kuring Patiga, si Bungkoy Baskar, si Buning Baskar, gikan ni Pedro Pungase. Okay, ngumano sab, shout out ngadto sa Lucia, ngadto ni Lucia Buloy, diha sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Pangisgaring. Okay, ngumano sab, shout out usab ngadto ni Doktora Genevieve Balaan Dastalisay, si Mr. Manuel and Belma Dida sa Bourbon Cebu, Rehor Buda, Husay Family. Shout out ninyo di Agika ni BSI Pangol sa ilong among founder o writer-director OG Kumpok Rakasa. Okay? Bueno, mga ikala, itong mahinom-duman na nangagi, no? Itong mahinom na nangagi, yun nga si Bogart, na kunay, ni Milakaw, yun si Bogart dito sa Medellin, si Bo. Kunya, ang atong bida usab ka si Jigo nangaligos dagat uban sila si Takla, Gian o Snonoy. Nawasan palupig si Lalat, ligo po siya o nagtupis lang kini. Salayang bahin dito usab sa Mindanao si Insikwakang may uli gikan sa umahan kay Gigotom. Tia mo na may special nga budbud sa lamisa nga giandam. Kinsa kay nagluto ato? Ngayeng! Dito daso. Katriling. Kaya balik sa Sugbo, naghandom na sad si Don Arturo sa iyang mga matamis nga kagahapon. Ingon ining naitabon niya dahil nalaysong paningatong sugilanon, budbod o bibingka.

0: Oh, Maria Picat, ang babae nga mo'y tanan alang nako. Ang nag-inusarang babae nga akong gimahal ug tag-iya sa akong kasing-kasing.
1: Char!
0: Uguwana ko'y laing babae nga mahalon pa. Nga magpanag-iya sa akong dughan, si Anhing Maria Picat lang. Siya lang, Hercules.
1: Oh, char dat kum dat bitch.

0: Nagkailis namang mga kanahan. Alkansi ko inida. Naasalay bulingon. Samtang ako tapot lawas lang. Oh, ungaw day ko iniron. WP, WP. Meaning? WP, WP. Way panty, way bra. Ah, makanagot.
1: Bay, jigaw! Tanawang, malditang silanat sa unahan.
2: Ano man siya? Nagsigig pasupaso unya. Nagkumot-kumot sa buhok.
1: Nagtagabuhok kay murag witch.
2: Murag turo nga. Nag-aso-aso ang ilong.
1: Bangag sa ilong.

0: Thank you, Ate Takla.
1: Saon sa diyan?
0: Kunya pa ni mo at atiyan imo piya ato tapit. Dili unta tiyan lipay.
1: Diyan.
0: Dili unta tiyan churulain tapit. Kakaon lami pagkaon. Dili unta tiyan ligo dakat.
1: Diyan.
0: Tapos sa unta tiyan permi katina papanakutok mo. Makanon lahok papoy. Bunukon.
1: Dili na ka na mahitabo pa, Gian.
0: At takla.
1: Dili og dili ko ka na tugutan pang mahitabo. Kay samtang buhi pa ning ati takla ni mo, panalipdan og panggaon ti ka.
0: Yay!
1: Igsoon na nga kong pag-ila ni mo, Gian. Manghud ko.
0: Ati takla.

0: Ay, makalagot, bigid anong kayong tanga. Ay, wakumaanan ini. Mungaw kaya akong ibati.
1: Ay. Oh, Lala, what happened? Huh? What's the matter?
2: Huh? Laro ni pangus mo ka niya? Mora ka magbaboy iring bon?
0: Hiram dahap mo, guard, oy. Naglagot rabak ko, ha?
2: Kisa mo yung mga kalagutan?
0: Silang tanan!
2: Aw, pamusilon na silang tanan!
0: Oh, Bukay!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi na tiyan, sir?
6: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
10: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ng bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko ng Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
11: Sa haplas, sir, sa...
10: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilip ikuwan na kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng mga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati ug kaluya mugay na ako na naranasan ganyan ako na wala ningon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan gumawaan ng mga herbals.
7: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
12: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. atong paminawon.
11: Kay dati manggod sir, ka communication dili normal, din nag-date ko atong kuan manggustin na bila-bila paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood, medyo half man kog mata, kanang dili na gani siya sir sakit itutok sa adlaw. Namugod yung ginatik na kung sa day baby ba marag makapool gani kay magsila ba kutukuto na kay mga dagko kayo marag luwag kay inong. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Cimera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
12: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Kanaro na yung problema? Kisimple. Hot doon akong balance akong armas. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Uy, nisubla. Nisubla.
0: Oh. Gidada ni mong imong pusil?
2: Awa nun.
0: Wow, yung utok ni Mabugat, uy.
2: Tuman sa U-box sa motor na ko gibutang para safety ba? Pero, yun na, Paragot. Anong naglagot, magka?
0: Paminaw ha. Ingon ining nahitabok.

0: mo na'y nahitabo.
1: Huwag niya matintal ni mo. Niya mo naman labanos ang imong kaputi, labanos.
0: Huwag yun.
1: Kahilas mis putot nga lagom.
0: Mo na'y hinungdan nga basa ang akong t-shirt, kagihimo mo na akong tuwalya. Ako mang gitrapo. Pero, huwag nalanggot ko mag-proud panty kay basa man sob.
1: Maila bitaw, maila.
0: Laro da ay.
1: Klaro kayo, klaro kayo.
0: Anyaan sa man. Pawaman ko ni mag t-shirt. Paghukas na lang pe.
1: Ayaw lang, kay dali kay kong panahuton. Tutututut agin ko na. Pero, ay ka pala ka. Don't worry. Naakoy dang solbad si mong problema.
0: Uy sa man?
1: Naghatag mag-ayuda dito sa gawas. Ang tagaan ko, naghatag magpagkaon pero wala na ko dawata kay di matun.
0: Ha? Ngano'n di man imong matun? Uy, lami?
1: Lami man, pero basta di matun.
0: Eh, ambot ni mo uy.
1: Nya kay, naghatag magsabog, first aid.
0: Oh?
1: Maong, niya ko'y dang tulog ka banid.
0: Ha?
1: Huh? Ipapilit niya ang duha sa dughan.
0: Oh.
1: Unya ang usa sa ubos.
0: Bangag sa ilong ni mo, Bogart!

0: pwede din eh, camping tent.
1: Ayaw na. Wapati ka masudlayi.
0: Ha? Anong tong kutsiya no sudlay ko?
1: Sudlayan una ika. Aron mo sa mo tagkagwapa ako manghun.
0: Lipay, Gian!

0: Ngano ni ang bata din sa gawas, may jigaw.
1: Bago pa lang nawag si Daddy Herturo.
0: Uniya?
1: Matod niya, doon na siya. Mong atong paabuto na to din eh.
0: Eh, ala baya, ang langgam ng tabi, alasam. Nay, ala, may batong sa lumbi.
1: Na, laga na ni niya, uy. Bisa kasa mo lang maabot.
2: 1, 3, 1.
0: Ala, 1, 3, 1.
1: Nagasang mapusoy, ala.
0: Ang ako kay 1, 3, 8.
1: Ha?
0: 1, 3, 8 ako, ala. Ligasan, ala. Yaw-yaw numero.
1: Sabah, laga na ni niya. Bisa kasa mo lang maabot. Iwak kayong tukoy.
0: Sabot.
1: Ala.
0: Wapalibag ba yan? Si Tukoy na nagpadong din eh.
1: Bitaw no? Wag. Wag ka ni mag-uban sa ang langgam tabian ba? Si Tukoy.
0: Tuyok, tingalin na sila.
3: Matala na yan.
1: Tukoy, ako yun na Tukoy. Unsay imong buhaton kung inigmata ni mo na akay 1,000.
3: Matukog balik.
1: Ano man?
3: Aro inigmata na ko 2,000 na.
1: Bangat sa ilong.
0: Ayun ang sab, Tukoy.
3: Tara, Ariel.
0: Tanda ko, ha? Karoon pa panahon na, Tukoy, na magay daghang katalagman sama sa bagyong linog. Maog ang mga tao nangandam og namakwit sa mga gym og eskwilahan kay naay...
3: Ayuda!
1: Bangat sa ilong!
0: Ikaw eh.
1: Kamaog yun is Tukoy na.
0: May chigaw. Tinawasunahan. Kadaghang dag-contract.
1: Sila si Daddy Arturo ka na. Yes! Excited na kayo ba yung nunoy? Natabang-tabangan ko ni Daddy ng mga moralita ka. Aron mo sugot na kining magpakasal ako. Mahimo na unya siyang takla asakar.
0: Yeah!
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong ni-try kog mga herbal pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at to sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo, palit na po doon, ginagmayra ba din, napulbaan ako. So ni-try ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang kaibigtimos.
5: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin ang tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: dinis tong pagparaguban sa lanog sa Bagtingan. I-turn over sa mga armchair sa Bualan Integrated School o Gawil Integrated School kumalarang ikalipay sa mga tinunan. Ang headlines, duha ka suspitsado balhog sa prisuhan Siabog, armas na kumpiska sa search warrant operation dito sa Payaw, Zamboanga, Sibugay. DNR Zamboanga Peninsula nagpadala og mga kahoy og cash aid alang sa mga biktima sa linog sa Sarangani. Dugang pang headlines sa mga balita, HVI o High Value Individual Dakpan sa Sultan Kudarat, 53,000 nga shabu na kumpiska. Dugang pang headlines, bata nga gikatahong missing na palga ng patay sa basilan, aksidenteng nalumos sigon sa mga otoridad. Serbisyo sa Elsam gihatod ngadto sa Barangay Alegria, Pagadian. Dugang pang headlines, space orientation gipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Headlines paghihapon din istong pagpanaguban, wanted sa kasong qualified tip dakpan sa lungsod sa Bulabe. Og ingon man, habagat og localized thunderstorms magpaulan sa nasud karong adlaw. Sa Zamboanga del Sur, duha landig sa balay tambalanan human nagkabanggaay ang duha ka single motorsiklo sa Molave. Og ingon man, dugang pang mga kasayuran nga tong sayran, 6.9 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamorikay. Ang daming smuggled pala dito. Ayan mga kabagting ng kabalkada sa headlines pa lamang kadto sa mga balita. Agos bagting din sa Isvada sa Kagas Tumakmol. Parang sa detalye sa mga kasayuran, unahon na to ang update sa bagyong, habagat o localized thunderstorms nga magpag-ulan sa nasud karong adlaw. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
1: BBC Weather Update.
2: Bisan pa bantuod nga walay bagyo nga namonitor karon sa pag-asa pandili paghihapon ang ayan magkumpiyansa ang mga katawhan ilabi na nga adunay presensya ni habagat og lakip na ni localized sa thunderstorms nga gitulong hinungdan kun ngano nga mapadayon paghihapon kita nga makasnatig pagbundak sa ulan panahon sa hapon na ingon man sa kagabhion. Matod pa sa pag-asa, kini gumikan na sa nasangpit nga daw itong lakad sa panahon nga magdala paghihapon kini og pagpanalugdog ingon man pagpangilat og sa gayon nga mulungtad kini dugay aduna paghihapon posibilidad nga makasanating mga pagbaha o di baka pagdahili ang mga katawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas o gato mga katawhan nga mga nagpuyo na prone sa landslide. Hinungdan, gipahimangnuan ang tanan nga mag-amping sa kanunay o musanong gilayon kung ugaling unsamana ang mga ipagawas nga pasidaan o pahimangno gikan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kon MDRRMO. Samtang karong adlaw matud pa lauman nga makasanati paghihapon kita og maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon ilabi na gikan sa alas 9 sa buntag lahos na sa alas 2 sa hapon apan pag sunod sa mga oras diri na makasanati kalit nga pagbundak sa ulan ang pipila ka mga kalungsuran na ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula o sa kasikbit ng mga probinsya. Samta sa pikasbahin, hunas og taob sa pagadian karong adlaw, alas 12:41 kaginang kadlawon, 0.1 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 6:56 ang takna sa buntag, 2.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas, pag ala 1:35 ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Og subling mutaw sa pag ala 7:40 ang takna sa gabi, 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Lawan mo suba ang adlaw, alas 5:36 karong buntag. Og musalop kini pag ala 6:08 ang takna sa gabi. Bagting 17 Flores sa FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Radyo. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Mga ito'y update sa kaimtang salakat sa panahon na kinahanglan gining taon nga magmatngon. Kay kuyo kining habagat og mo'y mo igo sa ang habagat mga kabagting og kabalkadas dala po nagpiligro at sa mga low-lying areas. Samtang gipahibalo ang tanan ha karong adlaw July 16 and 23. So July 16 o karon pong pizza 23 alas 9 sa buntag last na alas 5 ang takna sa hapon. Ang Dubao feeder serving the customers of entire barangays of Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, luwer si Batang di

0: Buruk la suerte Dampalan, Lourdes, Luzon Valley, agay di Anset including the entire barangay of Nanganangan, Tigbao and barangays of Kugunan, Anuburan, Labangan, Zamboanga del Sur. Makasinati mo og pagapang sa sugang dagitab gikan last 9 padulong last 9 buntag law sa alas 5 kontak na sa hapon. Syempre mobalik ra ning human nilag sa ilang mga trabahoon. May ilan po nagmobalik kay musiga. Manay mga paimang nogikan sa Zamzoreco 1 garon ng adlaw kay 16 man ron na. Alas 5:15 na mga kabagtingog kabalkadas dugang pang mga balita nga atong pagasayran ang may kalabtanan na sab niini nga mga balita nga nagkalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag gumikan kay adun ni mga classrooms nga gi-turn over mga kabagtingog kabalkadas armchairs I mean turn over sa mga armchairs sa Buwanan Integrated School o Gawil Integrated School kumalarang gikalipay sa mga estudyante. Ayan na ang detalyes mga balita. Lahi po itong mga magdala o bangko. Sige, nagdala o bangko. Then pagkasunod na po ito, eh, magdala na gaya po bangko. Anaunsa. Direkta sa turnover sa mga armchairs. Ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Malipayong nagkadawat ang mga estudyante sa Buwalan Integrated School o Gawil Integrated School Kumalarang Zamboanga del Sur sa bagong mga armchair nga gidonar sa Lodge 274 o Lodge 511 sa Free and Accepted Masons of the Philippines. Mikabat sa 45 ka armchair ang gidonar sa Buwalan Integrated School, samtang 40 ka armchair usab ang nadawat sa Gawil Integrated School. Dako ang pasalamat sa mga magtutudlo og estudyante tungod kay makatabang kini sa pagsulbad sa kakulangon sa mga bangko sa ilang mga classroom ug magkahatag og mas komportable nga pagtuon. Mapasalamaton usab si Mayor Ruel Malung Molina sa iyang mga kauban sa Free and Accepted Masons of the Philippines para sa ilang padayon nga suporta sa sektor sa edukasyon sa lungsod. Matud ba niya ang maong donasyon o sa kadakong tabang aron masiguro nga ang mga kabatanunan sa Kumalarang makalingkod og tarong sulod sa ilang mga classroom. Mitambong usab sa turnover si Zamboanga del Sur Schools Division Superintendent Dr. Maria Judeline Ramos. Kami pakita sa iyang suporta sa maong inisiyatiba o personal nga nangumusta sa mga magtutudlo og estudyante sa duha ka eskwelahan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Ayan mga kabagting o kabagkadas ang mga armchairs nga gidonar o pagpagigalayon usap sa mga kinibitang hugpong organisasyon. Pakabana aron nga motama nga sa mga naginhanglang mga tinunan kay di ginaton na ikalimod nga daghan jud itaw na mga nagkulang o mga bangko o lamisa guban pa mga kinahanglan sa eskwelahan. So kinahanglan nga ang mga non-government organization usab sila ang nagpasalamat po ta kay duna pod sila mga initiatives mga lakang aron matabangan mapunaan man intawon ang kakulangon nga gikatubang sa mga tulunghaan dili man tanan pero adunay kasagaran nga nagkulang paghihapon. And sige, thank you so much. Alas 5:18 na. Dugang pang mga balita. Diripod na sa serbisyo sa Elsam, gihatod. Gato sa barangay Alegria, Pagadian City. Siyempre, gato mga barangay nga nakaschedule po nga anhaon sa Elsam. Andam-andam lang po mo diha. Kaya aron nga din makabenepisyo sa mga programa ng iya sa City Government of Pagadian. Ang detalyes report ni Bagting 29, Cheryl Onyotlirazan.
1: BBC Live Report.
3: Nakapahimulos ang mga residente sa Barangay Alegria, Pagadian City sa nagkadayang libreng serbisyo medikal pinagi sa libreng serbisyo alang sa Masakon Elsam Program nga gipanguluhan ni First Lady Ilang Ilang Fernandez ko uban ni former City Councilor Sam Tyra ko og Samantha Ilans ko. Lakip sa mga serbisyong gipaabot ang house-to-house medical check-up, libreng tambal, bugas og assistive devices sama sa wheelchair, walker, crutches, sungkod og quad cane alang sa mga nanginanglan aron mas mapagaan ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sumala sa City Government of Pagadian, padayon ang gipaligon ni Mayor Samico ang programa sa Elsam aron madala ang libre, paspas og duol nga serbisyo sa matag barangay sa Dakbayan, ilabi na sa mga residente nga nagkinhanglan og medical og social nga suporta. Bagting 29, Cheryl Onyotlirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.0 Radio Bagting. Agad salamat sa mong mga kasayuran, bagting 29. Og importante gyud mga kabagting og kabalkadas nga diin mapahimusdan kun unsa pod ang gitagana sa mga munisipalidad, labi pa diri sa atong syudad. Eh kanang pa ba inyo anion diri sa sentro nga naa na sila diha? So katong mga barangay nga naka-schedule na, alang sa nasangpit nga gimbuhaton og kani alliance programa sa maayong panlawa sa city government pagadian. Sa pagpanguna usab ni Mayor Samico og sa iyang First Lady nga si Madam Ilang-Ilang ko, at least dihang bahina mga kabagting kabalkadas mapahimuslan. Okay, karon makaangkon, makapacheck up, maka-experience usab diin kanabang nanas mong nataran ang paghatod serbisyo sa maayong panlawa. Ayan, 5:20 sa dipata mag-commercial break. At nasatay pasudlon kay Spes orientation gipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Importante po ni nga to sa mga tinuno na ano. O, aron nga diin makapadayos pagtungha. Ano na yung mga programa nga para po sa edukasyon. Italia sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumaba.
1: BBC Live Report.
4: Malampusong napahigayon ng Special Program for Employment of Students con Space Orientation nga gitambungan sa mga estudyante nga benepisyaryo sa mga programa. Tumong niini ang pagpahibalo sa mga partisipante sa mga pamaagi, responsibilidad o mga kinahanglan nilang sundon atol sa ilang pag-apil sa programa aron masiguro ang hapsay o malampusong implementasyon niini. Sa iyang mensahe, gidasig ni Muriel Balong G. Molina ang mga benepisyaryo nga hatagan o bili ang maong oportunidad pinaagi sa pagpakita o disiplina, pakugi o dedikasyon sa ilang trabaho. Matod pa niya, ang SPES dili lamang pinansyal nga tabang para sa ilang pag-eskwila, kundili usa-usab kahigayon aron makat-on o responsibilidad, mayong pamatasan sa trabaho o pagpangandam para sa ilang umaabot nga profesyon. Bagting 43, Jim Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
0: Oras, alas 5:22 na mga kabagting o kabalkada. Standby kay sa itong pagbalik. Nagampang mga balita, round up na sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula, lahos na nga ito sa uban pang mga rehiyon. Mag-uban pa mga balita sa BBC News Center. Alas 5:22.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko og kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
12: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
16: Sana all.
15: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
17: Oh no.
15: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: 106.5
0: Alas 5:28 na mga kabagting o kabalkadas. Uy, wala mo din ako nasint ng guide ni mom. Magkaning reklamo doy. Magkaning reklamo doy. Ay, na limtan sa nakog forward. Sige, andaman lang sana dihang panahon na to ning kasayuran nga diin ipadangat ni Kuan. Kinini, singan na ni Bagting 28. Kembe ni duha ka sa spitsado sa payaw. Nasa ng payaw kay ego pod akong ma forward. Alas 5:29 na dinis tong pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting. Hatod kini sumaing kabubuton. Sa Victron Vitamins Plus Iron, vitamina makagadas pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina. Aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug mga edad na tungod kang Victron Vitamins Plus Iron. Vitamin ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months. Victron Drops para sa mga nagidad 1 to 12 years old. Victron Syrup o Victron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang kang Victron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagkaring butik ang pharmacia sa inyong mga dapit. Dili ta may mamalimtanon eh. Kaya lisod, ganyan magsigitag na tay spacing sa tunguna-una na tay gustong buhaton na nakalimot tagun sa galito, magsitag balik-balik. O maglaban lang ulo, magsigig guna-una niya, ato na po mahuna-hunaan, ganang wala na tay gibuhat. Baka nahalahi na po itong gibuhat. Ang kinahang lang mag-Vitron mo diha mga kabagting ang kabalkada. Alas 5 imedia na nandita maglangay. Gamikan kay round up na sa mga balita na tala, mga panghitabo, gikan sa Zamboanga Peninsula, lahos na ngadtos sa mga silingan ng mga rehiyon. Pagadiin na to ang mapadangat din sa kahanginan. Pasinyag na may mga paryenteng tuwa dito sa mga lagyo, mga depet. Okay, sige, standby. Kabagting ang kabalkada, sunahan tang duha ka suspetsado nga nabalhog sa prisuhan. Shabog armas na kumpiska dito sa search o sa gipahigayong search warrant operation sa Payaw, Zamboanga, Sibugay. Ayan ang kompletong detalye nini sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
16: BBC Live Report.
2: Mas gipakusgan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang kampanya batok sa kriminalidad pinagi sa malampusong pagpatuman sa search warrant sa Payaw, Zamboanga Sibugay ni adtong Hulyo 14. Gamisang po sa pagasikop sa duha ka hamtong lalaki ug pagka-recover sa mga drogang sabu ug sa kakalibre 38 nga revolver. Bitbit sa mga awtoridad ang search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 ug 10591 nga gi-issue sa presiding judge sa Branch 31. Imelda Zamboanga Sibugay pinitsani atong Hulyo 13, 2026. Na-recover ato sa operasyon ang 24 kapakete sa gituuhang sabu, drug paraphernalia ug usa ka armas nga walay mga bala. Samtang duha ka dilagpan anaana sa kustodiya sa Payaw Municipal Police Station na ug ang mga nakubiskang ebidensya itugyan sa Zamboanga Sibugay Provincial Forensic Unit alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting
0: 106.0 at yung mga accomplishment diya sa Payaw, Zamboanga, Sibugay, mga kabagting o kabalkada sa dugang pang mga balita o impormasyon. Pagyapon sa tuwang pagpanaguban, sige kay naka-standby na usab ang report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. May kalabtanan sa high value individual na dakpan sa Sultan Kudarat, 53,000 nga shabu na kumpiska. Ang detalye sa mong balita, ania ato ang sayran ng detalye.
16: BBC Live Report.
3: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka high value individual atol sa bypass operation sa Barangay San Pablo, Tacoronc City, Sultan Kudarat niadtong Martes, Hulyo 14, 2026. Naila dinakpan nga si alias Dante, 35 anyos. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang 7.88 gramos nga gidudahang shabu nga gibanabanang nagkandidad og 53,584 pesos. Lakip nakuha ang ubang ebidensya nga may kalabutan sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, anasa kustodiya sa Tacoronc City Police Station ang nadakpang suspect o ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa hustong dokumentasyon. Samtang, kaso paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa dinakpan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.0 Accomplishment gikan usab sa silingan nga rehiyon, mga kabagting og kabalkadas. Kay padayon pagyapon ng atong mga awtoridad sila nga nagkadaiyam nga operasyon na mabahin kana sa ilaha paghihapon nga pagtinguha. diin mahatagan og kahapsag kalinaw ang ato ang komunidad, mga kabagting og kabulkada, sa manang importante usab ang pagpakigtinabangay og pagpakigdugtong og suporta sa publiko. 534 sa mga natala usab gikan sa lungsod sa Mulabe. Og tabok tangat to sa report kinakalap ni Bagting 17 Florence Afima. Ining duha landing sa balay Tambalanan. Nasumpay ining Tambalanan ni kay nabalay ra gid ni. Duha landing sa balay Tambalanan human naggabangga ay ang duha ka single motor sa Mulabe. Narabay bata ani nga nalambigit ng kabagting ng kabalgadas. Nan ang details report at napasudlon Bagting 17 Florence Afima.
17: BBC Live Report.
5: Daling gidala sa pinakaduol nga balay Tambalanan ang duha ka mga individual human kini nga nakabaton og mga bunog or sama silang kalawasan human nga nalambigit sa panagbangga ang ilahang gisakyan nga single motor kagahapon na particularmente sa may Mabini Street and Abada Santo Street barangay Madasigon Mulabi Zamboanga del Sur. Ang duha ka mga biktima giingon nga usa na ini ang hamtong ingon man na ang usa ka 5 anyos sa pagpahigayog imbestigasyon sa mga otoridad na sayran nga dunay duha ka mga single motor nga kalit nga nagkabanggaay sa may Along Mabini Street og ang driver ni ini nagpagidaron og usa ka 20 anyos nga estudyante og nagmaniho kini sa Honda Beat giingon nang kini matud pa ang nisulay sa pagaliko payong nga to sa may Abada Santos sa street samtang ang usa ka single motor gawa kini nga Yamaha Mio Soul I nga gimaniho usab sa kabadi 4 anyos sa nga babaye nga kini ang nagikan sa Mahayag Zamboanga del Sur. Isip pa resulta nalagpot matod pa ang bata nga nagpagidaron og 5 anyos og lakip na usab nini ang driver nga to sa konkreto nga bahin sa dalan nga mo hinungdan nga nakabaton kining mga samad sa ilang kalawasan. Dali sab kining idala sa pinakaduol nga balay Tambalanan alang usab sa dinalian nga medikasyon samtang duha ka mga single motor nga nalambig sa disgrasya sa kasamtangan ang naa nagipahimutang sa may or gi-impound sa Mulabi Municipal Police Station. Bagting di siya ni Florence Afima sa Bell FM o Radyo Bagting
0: 106.2 O to yung mga paed kayong mga balita, mga kabagting o kabalkadas, mag-single motorcycle, manang mabalaka, yuko nang magbiyahe, bitaw nga doon, isakay nga mga bata, nga ipangtangkil rin ang mga lilid o dibaka, ipatindugon lang ng atubangan, hinoon, inyuha man ang mga anak, isa pag ibagbuot. Inyuha man ang mga anak, pero delikado kayo mga kabagting o kabalkadas. So, manang ang extra gid nga pag-amping, especially kanang ano natin mga karga nga kabataan sa usaka single motorcycle, kay matod palagi, ang single motorcycle tumba ng daan. Diba? So, 537 na mga kabagting at kabalkadas. Tabog tangan to sa mga reports pa tumbalikan sa bagting 29. Dito usab ni sa Basilan. Si Cheryl Onyo Tirazan, gamikan kay sa mga nakalap ni mga balita, bata nga gikatahong missing, napalga ng patay dito sa Basilan. Aksidente na lumos, sigun sa mga otoridad. At ayanan kay mga bata, mga kabagting at kabalkadas, ay gin mo pa, liwa, pa sana, palingat. O ay kumpiyansa gumikan kay wata kabalo basi niya mo kalit og dagan mato sa mga areas nga delikado di mabantayan mga kabagting yung kabalkada sa mga report or ang report di bagting 29 with Cheryl Onyot Liraza.
17: BBC Live Report.
18: Napalgang patay ang usa ka 5 anyos nga batang lalaki ngauna nang gikatahong missing human makit-an ang iyang lawas daplin sa baybayon sa Puroka Tres, Barangay Balas, Lamitan City, Basilan kaghapon sa hapon, Hulyo 15, 2025. Ang biktima gila lamang sa inisyal nga AA aron mapanalipdan ang iyang identifikasyon isip minor de edad o residente kini sa Barangay Bato, Lamitan City. Sigon sa mga otoridad, na-recover ang patayng lawas alas 5:50 sa hapon hapon ug dayong miresponde ang kapulisan aron imbestigahan ang insidente. Sa inisyal nga imbestigasyon na siren nga gikatahong nawala ang bata alas 8 buntag sa samang adlaw, gituhan sa mga otoridad nga nahulog kini sa dagat duol sa ilang balay o gidala sa kusog nga balod hinungdan sa iyang pagkalumos. Matod sa kapulisan, walay timailhan nga foul play o sa pagkakaroon gituhang aksidente ang pagkalumos sa kamatayon sa bata samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Bagdingbang Tinuwebe, Chiril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
0: Ito'y mga pait kayo ng mga panghitabo, mga kabagting at kabalkada sa mga ginikanan, mga guardian, mga ate kuya, mga yaya na bilin, o guban pa mga tita, o tiyo, lolo, lola, ay gagaban sa kanyang mga bata, good luck. Ano bang curious kayo ba? Kanya baka na yung mga pagka kanang sabi nga na playful, o di baka langas yung kayo? Okay, kabahin mo na sa pagkabata. Basin niya o seryoso or curious kaayo siya. Mabot sa punto nga diin, di na ito mabantayan. Delikado kaayo mga kabagting o kabalkada sa ginanglan nga magmabanan tayo. Samtang sa pikas bahin, balikan na ito sa bagting 17. Gumikan kay, base sa headlines, 6.9 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit dito sa Morikay. Ang detalye sa report ni Ini Atong Seran, Bagting 17, Florence Ofima.
19: BBC Live Report.
5: Nikabata sa 6.9 milyon na pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa mga otoridad karong kadlawon alauna imidya sa may bakante nga lote sa Zone 7, Barangay Morikay, Pagadian City. Kona di inasairan nga nagpahigayon o operasyon na ang mga personay sa pagganan sa police station na kabag-usab ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa kona Police Intelligence Team Regional Intelligence Unit 9 o gupang hutong sa kapulisan na ilabi na usab sa 53rd Infantry Matapat Batalyon na ilahang na confiscate mao kining mukabat sa 20 ka master cases asserted brand sa sigarilyo og ingon man usab 240 karims sa lain pang brand sigarilyo. Nasairan usab nga sa pagpahigayon og initial validation sa Bureau of Customs aduna kini kantidad nga 6,908,000 pesos. Sa kasamtangan ang nasampit pa pang smuggled nga sigarilyo gikatakda nga pagadaon kini sa Pagadian City Police Station alang sa documentation o safekeeping samtang inhuman niini ikinisab i-turn over ngadto sa buhatan sa Bureau of Customs. Sa alayon niini awhag usab sa mga kapulisan nga kun mahimo muundang na sa pagpayuhot nining mga kontrabando nga smuggled nga sigarilyo tungod kay mas gipahugtan matud pa nila karon ang pagpakgang niini. O gagani, pipila na ka mga smuggled nga sigarilyo ang na-confiscate diri sulod sa Pagadian City. Kiniisip pagpumatod, matod pa nga seryoso ang kapulisan sa paglakag niini nga mga kontrabando nga diin na dakong alkanse ang gobyerno. Bagting 17, Flores Ofima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Another accomplishment na sab sa itong mga otoridad, mga kabagting at kabulkadas, mga congratulations padayon paghapon ninyong pagpaningkamot. Ang importante nga diin na ang kanang mga tanang matang sa mga illegal ang inanay nga mapakgang ay nagkadako na magiging suliran. Hindi na dali-dali di ba mapakgang. Pero at least matag karunugunya doon yung mga accomplishments nga siyempre maghatag po naglabad sa ulo na itong mga nagpahiluna sa mga illegal. Kuhaan may lang budget. So wanted sa kasong qualified tip usap na dakpan sa lungsod sa Mulawi. Pasunlun sa natas Bagting 27 Daryl Ayaay sa Lanog sa Bagtingan.
19: BBC Live Report.
20: Nadakpan sa mga kapulisan sa Mulawi Municipal Police Station ang usa ka 38-anyos nga lalaki nga dunay kasong qualified theft atol sa manhunt operation alas 8:45 sa buntag niadtong Hulyo 15, 2026 sa Barangay Makugihon, Mulawi. Ang suspek residente sa Mulawi, gidako pinagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa Regional Trial Court 4 Branch 76 San Mateo Rizal niadtong Mayo 18, 2026 tungod sa kasong qualified theft. Ang korte nagrekomenda og piyansa nga nagkantidad og 40,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Molavi MPS alang sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belafem og Radyo Bagting.
0: 106.7 Oras sa 5:44 na sa itong pagbalik, dagang pa mga balita gikan usab sa updates merkado guban ba lamang mo diha padayon lang gihapon June end ni sa tong tulumanon lanog sa bagtinga 106.7
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
24: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
25: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
26: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
27: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
26: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
27: Bila edad din mo ron, ma'am?
26: Ako 55 na.
25: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,
6: dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: 106.2 FM Radio Magbating.
10: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Balik ta mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban kaya alas 5.49 na. Sinya malangay mo sa inyo ha mga trabahoon kaya dugay kayo mong namangon mga kabagting o kabulkadas na hapit na mahuman ang Lano sa Bantingan, wapo mo kabangon. Ayon mo diha. Kaya malate gid mo. Nang lihok-lihok din pag may time, pass-pass eh, double time. Kining atong talamanon hatodosop gid sumay kabubuton sa said liniment epektibo kining ihaplos mga pamaol piang panuhot katul-katul sa panit ubag-ubag sakit sa ngipon sakit sa tiyan pinaakan sa lamok ug mga insekto pwede sab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gid makaduol tungod kay ang said liniment napamatud-an nga epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment pinutos lang wag tangang tanang balatian. Ang said liniment ginama kini sa said farm. Naka-standby na ang update gikan sa merkado niya ang presyo sa mga bulad, guwapang bulad res pagadian oi. Ay yung mga kapilian ay tag 140, 160, 180 o diyan ay tag 200 ang uban na ng presyo. O sige. Na si kuan na. Si Bagting 27 na. Pero dami mga barato sa itong Sairan Bay. Good morning on sa nato ang market na reporter na to karon si Bagting 27 Daryl Aya ay kumustang bularan section o daghan ba mga bulad nga display sa report ni ini gikan sa Merkado Publiko.
9: BTC Market Report.
0: Morning Yang. Oh, nawala. Di ko, asa naman ang akong market reporter ron. Okay, go ahead.
11: Ang presyo ng bulad. Karoon natin sa Iran. Balot po 160 ang kilo. Balot to 40. Mulmol 320. Katambak to 80. Redsal 160. Kasig 160. Hasa 180. Bangus to 20. Anupin 320. Tanluran 260. Suasid 240, Silo 180, Sigarilyo 200, Tayapad 200, Ubod 350, Gisaw 240, Sapsap 160, Putian 340, Danggit 300, Tandawan 240, Lupoy nga Pino 50 ang gramo, 500 ang kilo, Pusit 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, Dilis 80 ang gramo, 800 sabang kilo, Bulinaw 80 ang gramo, 800 sabang kilo, og ang boneless tanget 120 per gram og 1200 ang kilo. Mo kata ka sa tanang presyo sa bulad dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat aya ay sa Belafem og Radyo Bagting.
0: Daghang salamat sa mga presyos bulad yang so naay mga gikan sa 80 ngadto na sa dagang pa nga mga presyo nga mga more than enough mong budget. Di ba ka gusto kag barato? Oh, pwede naman po nimo nag 1/4 lang. Salamat kayo sa mga presyo diya sa merkado, particular na sa may bag, bularan section ni Bagting 27. Sa Pigas Mahin, magkakining nga niya itong mga wapakapangapi niya ay pangapi sad po mo, sad pa niya coffee mix. Kung nag-ool ka ba, kaya dili ka pwede makapangapi, kaya diabetic ka, or maghapdo si mong kuto-kuto, ay relax lang diha. Ani ang kape nga para nimo ang sad pa niya coffee mix. Ang kape nga doon ay mga pektibong sagol nga puro natural, kaya kape nga bitter, apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling. Anita sa dugang pang mga balita, ang impormasyon nga itunol ka nato usab ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Labot ni ini nga mga kalihukan gikan usab sa DNR. Sumala pa sa headlines, DNR sa Bongga Peninsula nagpadala og mga kahoy o cash aid alang sa mga biktima sa linog sa Sarangani. Ania ang detalye.
9: BBC Live Report.
1: Nagpadala ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR Zamboanga Peninsula og cash assistance. Lakip ang 7,518.75 board feet nga kahoy alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province kamiigo niadtong Hulyo 8, 2026. Kay baluan nga ang mga kahoy gikan sa forest products sa Sentro Manukan, Pinyan, Liloy, Ramon Magsaysay ug Gipos. Lagip na ang mga kahoy nga nakuha pinagi sa special tree cutting og earth bowling permits o mga materyales nga gitugyan sa DPWH. Kabahin sa mga kahoy opisyal nga gitugyan sa LGU Glan og Malapatan aron ipang-abod-apod sa mga pamilyang naapektuhan ug ang transportasyon sa mga kahoy gikan sa Zamboanga del Sur paingon sa Sarangani nga gisuportahan sa TVI Resource Development Philippines Incorporated. Samtang nagpadayon ng 512 Engineer Construction Battalion, 504 Combat Engineer Battalion o mga CAFGO, ilawom sa 73rd Infantry Battalion sa pagtukod o mga core shelter alang sa mga nihiklin sa Glan. Nagpasalamat usab ang DENR sa mga opisyal sa Penro, Sultan, Kudarat o Sarangani. Ingon man sa Senro Glan tungod sa ilang suporta sa accommodation o logistics sa mga responders. Nagawhag usab ang DENR sa publiko, pribadong sektor o mga organisasyon nga maghatag og dugang kahoy o construction materials aron mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Bagting Madiot Show, Kimberly Namuag, Shabal of M o Radio Bagting.
0: 106.2 FM. Salamat sa mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Ayan mga kabagting o kabalkadas kay alas 5.55 na. Ini sa ito ang pagpanaguban. Siyempre ang inyohang resulta nga giatangan na ito nang ihatag dito madilatar. 665 ang resulta 9 PM. 665 kanya may buntag dahil sa lungsod sa Tabina, no? Pinagi usab ni Mayor Giovanni Bader Malaco diin na pasalamaton nga punta. Gumikan kay sa mga kaigayunan nga nakapakahinabi tangato kaniya sa mga programa din sa lungsod sa Tabina. Nakit na sa mga ilahang pagpaningkamot na mapalambo pang ilahang tourist destinations or ang ilahang mga tourist program lalo sa pagpalig-on sa inibitong mga beaches o lakip na usab sa ilang mga inibitong mga gambalay ba o lakip na ang dalan nga giayo padulong dito rin na mo mga lisod mo agi niya di punta mapikhan sa dalan nga gamay o na ilang paningkamutan nagpadayon gamikan kay ilahang magid ng pagpanikaysikay upundo sa lungsod ay lang gigamit mga kabagting o kabulkadas at indaghanan to mga proyekto nga na batbat indaghanan to atol sa interviews po pagiginabi sa Radyo Bagting o Bell FM at ito sa nasangpit nga mayor diha sa lungsod sa Tabina o tangi ninyo sa mga programa labi pa sa Bagtingan sa Katawhan ang maong mga programa ang iyang ipang batbat mga kabagting o kabulkadas. Okay, labi pang hapit na ilang araw ug diin na doon na tayo mga gilauman matod palagi doon ay atangan ang ilahang mga ipahiluna ng mga programa. Labi pang mapasalamaton sa Bumayor tungod gay sa iyang paglingkod gay walay mga natala ang mga tawag na to o hindi makiangayon ng mga panghitabo, no? Nagpabilang zero ang ilahang kriminalidad sa nasangpit nga lungsod mga kabagting o kabalkadas. O niya, alas 5.57 namang yod. Anita sa to ang mga greetings sa itong hatagan o pagtagan. Maing buntag ni Tristan Wyatt diha, Merle Templado sa Lumad. Maing buntag usab ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Maayong buntag Dundon Tormes. Yung Man Jose de los Reyes or Okaya. Ayan, watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Maing buntag po ni Novelin Subanin Vlog. O dagang salamat sa imuhang pagkuan ka ng pagpadangat. Og maing buntag ni mo diha kuya Luloy Bayno og lakip na usab ni Vanix Mucha Bamunga silagi ka ni Slungsus Tabina ingon man ni Johnny Kakuba maing buntag usab diha sa Barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur napon si Arnel Noval og si Jenny Sabal ayan maayong buntag ganinyo Aljon na Mukatkat maing buntag usab og Jingjing Heroila diha sa Capitol Bazaar maayong buntag og lakip na ni Jojo Ramos Malong diha sa Dumalinaw. May buntag ni mo niya, Sir, og Johnry Hulin. Maing buntag, des gipo, sumbong ka Sir. Og Hamaro din, Maruho, maing buntag, usap. Og shout out daw sa iyahang mama nga si Bae Dakula. Og sa akong igsoon nga si Noro din Maruho, watching from Dam, Barangay Ramain, Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte. Ayan, thank you. Kaayo sa inyong pagpaminaw. Repod sa BBC's Entertainment, Danny Espanyol Akain. Duwarang page nga mong igamit na sa pagkakaroon. Ano yung sige kalibog sa ginaghang page. Kaning Radyo Bagting News. Diin nga at least sa inyong pagpangita ba, Radyo Bagting News nga. Kaning nga gigamit sa pagkakaroon. Og lakip na sab ang BBC's Entertainment. So, B as in boy, wakabi, usa kasi. Oh, entertainment. Pangitaalan diha, magawas na na mga kabagting ang kabalganas. Ayun, i-download lang sa gihapon sa Play Store. Yeah, syempre, ang ato ang, sumingan na ni, ato ang app. Ang app sa Radyo Bagting og Bell FM para kamo diha, magkapaminaw, bisan og asa pamupadulong mga kabagting og kabalganas. Okay! Anita sa tuang words of encouragement mga kabagting og kabalkadas para kanatong tanan na sa Romans 12 verse 10, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Showing honor mga kabagting og kabalkadas, dili showing sa inyong kalagot og kapungot og pagdumot. Adios og maing buntag, oras alas 6. 106.6
2: Radyo Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh, no.
8: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
22: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Rock, rock, radio.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Alas, sais-sais, datang oras, kabag di Kabalgadas, may buntag, ganinyong tanan, adlaw karon nga Webes. Pizza 20, akong pizza 16, 20 naman nun. Pizza 16 sa bulan sa Hulyo, 2026. Ina mo'y sakto. Welcome na usap, dito sa pagparaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. O sa kauras, katulungan nun, kabag di Kabalgadas, alang sa pagtukay o pagkisigot sa mga anging sigutan. Labi na sa mga isyo dire sa tuang lokal kabag di Kabalgadas. No, manang kinahanglan, kitatanan sa kanunay, magpakabana. Labi na kung ugaling, doon mo yung mga concerns. Ipadangat lamang dire sa text line, 0938-207-7614. At ang usbon, kabag di Kabalgadas, 0938-207-7614. Mao ni ato ang text line number alang nito nga dunay gustong ipadangat nga mga reklamo naman pagpaklaro kabag di Kabalgadas. No, mahitungod kung ugaling unsa man ang mga problema de sa inyuhang lugar, no, sa inyuhang nahimutangan garon. Gusto mo nga mahatagan og aksyon kabag di Kabalgadas, sa sige ipadangat lamang aron sa mga tong mapadangat, no, ngadto sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. O diba ka sa hingtungdang individuals nga doon na mo'y concerns kabag di Kabalgadas. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o diba ka mga katuyuan, pwede nyo ipadangat dito sa text line ng 0938-207-7614. At ang usbon kabag di Kabalgadas sa 0938-207-7614. Muna ito ang text line number kung ugaling doon na mo'y mga gustong ipadangat ng mga reklamo or di ba ka ang inyohang mga reaksyon kabahin sa itong topic ko matag buntag kabag di Kabalgadas, pwede kayo mong padangat dire sa text line. Alas sa 6-8 na itong oras sa kanunay, kumusta mga mag-uuma? Ngumas itong mga mananagat, mga drivers, sinahinay sa pagpadagan, dili magpakusog. Aron nga luwas na kanunay sa tuwang mga biyahe, no? Aron nga safe usab kita nga makaabot ngadto sa tuntag sa tag sa mga destinasyon. Kaya dunay mga managsunod nga mga panag kanang itong disgrasya sa kadalanan kabag di Kabalgadas na nalagi gumikan usahay kusog ta magpadagan. Ang uban po nag-amping ta pero ang ato ang gasunod o kasugat kay gadaphag lang, no? Muna nga kanunay gayong isilsa sa limpatakan mga kabag di Kabalgadas sa mga drivers nga kana bang careful kanunay sa pagmaniho. No? Kung ugaling doon na mo'y giapas nga oras, kung mahimo, gikan mo'y sayo. Dili kay doon na mo'y oras nga kinibitaw, nasayod na mo unsang oras ang inyuhang mga important kayo nga mga kining transactions. Pero mo gikan mo sa inyuhang panimalay kay apiki na pagkis sa oras mo nang ubag, kusugi mo padagan, di ba? So mo nag-iingon, ahead of time, planuha daan ang inyuhang mga lakaw. Sayre daan kung unsang oras ang inyuhang gikatakda. Aron kabag di Kabalgadas nga dili mo mabalo in tawag.

0: Diba? Mo ni kabagtikibol ka dasa. Kay lagi, no? Sayod maguta nga may nakaagigod po tawag kining estudyante, di ba? Sagad kay kabagtikibol ka dasa, basta adunay mga kakulangon sa tulunghaan, no? Aduna gayoy mga kining kahigayunan, aduna gayoy mga instances nga moingon dai na mga magtutudlo. Sige, mapatawag tag kining meeting sa ginikanan. Ato ang hangyon ng ginikanan nga muni ang kinahanglan sa mga sa ilahang mga anak, di ba? So mo na kabagdig kabalkadas nga kining atong buhaton magtinabangay ta diring dapita, no? Magtinabangay ta ang Department of Education, mga magtutudlo, mga principal, tanaw nimo kung unsay mga panginahanglan noon sa imuhang mga kining teachers, sa imuhang sa inyuhang mga estudyante, dili paabot didto sa kung kinsa dapat ang angay ninyo nga paabtan. Unsa man ni? Kinahanglan pa ba nga moagi sa district supervisor? Dili sa district supervisor na imo padangat, mo pa kining mupadala o mopaabot sa inyuhang mga panginahanglan noon ngadto ni Division Schools Division Superintendent, no? Or unsa ba? Ang inyuhang mga kininga lakang diri kabagtig kabalkadas. Kaya inani magod kon magsige na lang tag kinibitaw nga ingon nga project nya duna moy mga palisiya nga no collection policy, no? No collection policy pero lagi wala tuod mo nga direkta nga mga magtutudlo nga ng election pero gipaagi pod sa PTA kay aron nga masabutan tanang sa maginikanan. Di ba gid pod ingon gud nga tanang ginikanan dunay kwarta or dunay kaya, di ba? Sa muna nga magkaron sa kapit o sa panahon, kapikis sa mga panakining mga panudlanan, so magtinabangay lang kita diring dapita as long as kabagtigable kada sa ang quality education isa tong mahatag ngadto sa tuang mga estudyante, ha? Mora na tuang awhag mga kining ma'am, no? So hinaot pang kining imuhang nasabtan total kay para ra mapunis sa kayuhan sa inyuhang mga anak, no? Nga ang pagdala og bangko, no? Aron adunay kalingkuran ang mga estudyante. Kun wala poy kalingkuran, looy pud tan-aon nga magyaka sa salog samot na nga kining daghan na pud magyaw-yaw or batikuso na pug taman ang kining Department of Education, di ba? Saon ta man, no? Maligingon ba dire sa tuang nasod manggod ang atoang edukasyon usa sa mga wala nahatagan og prioridad sa tuang gobyerno. Ano maingon man kung wala nahatagan og kining prioridad? Sumala gud ato mga magtutudlo sagad mga kabagdig kabalkadas nang langyaw na lamang ano man tungod kay kulang og support kabagdig kabalkadas sa atwa pong kining estudyante, kulang ra gihapon og support, kulang og mga learning materials, di ba? Mao ni gingon ba nga daghan kayo mga problema nga tuang nasod, mao na nga kulela ta sa edukasyon kabagtig kabalkada sa tungod kay murag nahimo na manggod tao gikining sa ilang implementasyon sa mga programa, gihimo lang ta kuan ba kani bitang murag trial and error kabagtig kabalkada, no? Sige lang og dunay mga programa nga implementar paghuman dili humnon. Oh, di ba? Sa muna nga kulila ta pag-abos edukasyon, daghag di makabasa, daghag dili kasabot sa ilang gibasa. Okay? So muna magsinabtanay itang tanan, no, kung unsa man ugaling, unigingon nga pinaka-importante kay kabagtig kabalkadas sa matag patawag o meeting sa mga magtutudlo, no, mga ginikanan, tambong gyud mo aron nga kinibitong masabtan ninyo og taman kung unsa man ugaling ang gusto, no, sa mga magtutudlo nga pangayoon nga project para sa inyuhang mga anak. Okay? Kay kini alang ra mapud sa kayuhan kabagtig kabalkadas sa inyuhang mga estudyante. Dayon, kung doon na mo'y mga reklamo pananglitan, ipagawas during sa doon na pa, diha pa mo sa kining lugar, kundi doon na ongoing pa ang meeting. Diba? Doon naman ay mga, okay, others, mga concern, o paminawan man na ang inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga kining opinion, kung musugot ba mo sa ilang mga sa nasabutan. So, muna ay pinaka-importante, nga mutingog mo panahon diha sa meeting, dili kay ayha na mutingog kung kano sa human ang meeting, dito na magbagulbol sa gawas, ha? Kay mora ba ginisagad sa maginikanan kabagtig kabalkadas, tando ng tando panahon sa meeting, pag human sa meeting, dito magbagulbol na dayon, nga muni mo tumuna, o di ba? Sumugid na ang sakit na bagay sa maginikanan sagad sa uban, no? Dili tanan, pero sagad, nga ayha na magbagulbol kung kanos a kabagtig kabalkadas, nga humana ang meeting. Sa panahon nga gipangayuan og mga kining reaksyon, dili mo tubag, dili mo tingog, kumbaga, no, dili gusto mo pagawa sa ilahang kining mga sentimiento, okay? So, mauna, kabagtig kabalkadas. Alas 6:20 na itong oras, dili paghiapon sa tuwang pagpanaguban, matod pa. Ako sir, dili ko pabura ng project. Oh, kay naman budget na sa una, makapahimo man kada tuig og bag-o, okira padad-on, ipadala po again sa tuig. Oh, okay? Bugat sabna sa mga less fortunate, mahal ba yasabna o yun-uyon pag-ando, bagot-bot po, biyaan na biya ng uban. Okay, depende, dapat mahimo anang bangko. Dapat maghimo anang bangko. Ibalik nila na necessity na sa school, dili kay sa parents o sa estudyante pa para G-con. Oh. Sa ito nang gikaingon, ma'am, no? Sa ito nang gikaingon, ma'am, nga, kuan manggod, kining tawag ni ini, ang gobyerno manggod nato, dugay kayo maka reproduce og bangko ba? Di ba? Mabito ng uban nga kining dunay mga foundation nga naghatag og mga bangko, no? Libreng bangko sa mga tulunghaan katong mga na ilang nakita nga dunay gyud kakulangon sa mga gamit sa mga kabataan, no? Ang unsa may mga kuan, mga foundation katong kuha ko masayop, di ba? Ang Villiers Foundation, dunay bangko pon nga gihatag sa una sa Department of Education. Dere sa Buanga del Sur, natoy natagaan diri nga eskwelahan, di ba? Dayon ang GMA Foundation, naghatag po ito kining mga tabang sa Department of Education. So inana ba? Kaya ang gobyerno manggod, ang atuang panudlanan sa gobyerno, lisod kayo kining ipagawas ang kwarta kabag ni Belkadas, pero ipakawat sa mga politiko, di ba? Pagkarandali ah, no? Pero kana mga project, mga panginahanglan nun, bitaw nga, gikinahanglan sa mga estudyante o gikinahanglan sa matag individual na pagkang dugayang sa ang budget nga mukwanoy kinimugawas kay kinahanglan pa muagi og unsa man DBM, di ba? Kinahanglan pa nga muagi sa saktong agianan pero ipakawat ng kwarta, di ba? Pagkang dalia dili muagi da walay daghang agianan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Manay gingon kabag ng Belgadas, manay pinakapait diri sa tuang nasod, di ba? Mauna nga dita mga question usab kun ngano nga dunay mga magtutudlo nga gusto na lamang nga mo trabaho dito sa gawas sa nasod o dito magtudlo mulangyaw kun baga kay dito sa ubang nasod kabag ng Belgadas like sa unsa man sa kining Vietnam o sa uban pang mga nasod. Oh, ang ilang mga magtutudlo dito provided tanan. Apil pa ang kining kapuy-an kabag ng Belgadas, no? Apil pa ang kapuy-an ilahang kining gilibre silang gobyerno. Makaingon ta ba ngano sa ubang nasod kaya nga buhaton pero dire sa Pilipinas dili. Tungod kay dire sa Pilipinas napuno og pagpangawkaw ang atoang mga elected officials.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Kung wala, dili pa lang unta mga kusog, mga ukaw, o kini bitaw nga kwarta, kini dili mangurakot at tuwa mga politiko. Murag antanan nga kining mga panginahang lanon, kabag di kabalkada sa tuwa mga katawhan, ma-address gila yon, di ba? Sa on manggod, no? Ang mga katawhan, dili man mo butar o kining politiko kung walay kwarta, panahon sa eleksyon. Di ang resulta, kabag di kabalkadas, daho kay sila og gasto panahon sa eleksyon, ilagi ng bawion. Mangawkaw tanak, harlo sa tanan, hotdo ng kwarta, kuha, balik sa ilang panudlanan. May mana og ilang ipamunit na ilang kwarta, ipanghatag panahon sa eleksyon, di ba? Sa mauna, muna giingon kabag ni Belkadas, kung ugaling magpadayon ta, niinim ito ang mentalidad nga panahon sa eleksyon, dili mo butar o walay kwarta, ay na lang mo pag dahom kabag ni Belkadas, nga doon ay mga nindot nga mga social services, no, or mga serbisyo sa gobyerno nga atong mabatnan or atong maangkon. Paglaom na lang mo pag nakabag ni Belkadas nga dili gyud tanan mahatagan o kining tubag ang usa may mga panginahanglanon tungod kay ilahagay yung unahon kabag ni Belkadas kun paunsa mabawi ang ilang nagasto ni atong nakalabang eleksyon human sila ning daog kabag ni Belkadas. Mo man itinuod, no? Mo man itinuod, bahalag mga suko mo dahil mga kuhan, mga elected officials, pero mo punay klaro, di ba? Dayag na kayo na ay basta pag sa 15 ang pasultion ultimo mga bata ang mga elementary kabalo na gani bahin sa binuhatag mga politiko.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: O nang alaot kanunay kabag ni Belkadas katong mga butante nga unsa man mga butante nga nagpabilin paghihapon nga nagpakabutabungol panahon sa eleksyon. Basin pag unsaon kabag ni Belkadas og edukar magpakabutabungol paghihapon kay lagi gusto nga mudawat og dinagko kabag ni Belkadas. Hala sige, padayunan ninyo na aron nga magpadayon ni ato Pilipinas nga nagpabiling alaot kabag ni Belkadas. Alas sa 6:25 na itong oras. Basin po, wala nag-request or na nag-inform nga mauna ilang kakulangon sa school ang principal diha. Do naman, no? Do na mga, kaya bang mga pag-follow up, no? Do na mga gipang gawas nga request. Pero ang pangutana lagi, pagawas, pag do na mga request kabagtig kabalkadas, no? Do na request ang usa ka principal, dili man ko diha-diha ma-implement dayon. Kay ang atuang kining Departamento sa Edukasyon, dili man ang region mo ay makahatag dunay pundo aron nga mohimo og bangko, di ba? Kun dili, di magpaabot gid sila sa central office, ila pa lang ipaabot didto kabagtig kabalkadas, di ba? Taas pa kayo proseso. Unya sa kadaghang mga eskwelahan nga kining tibuok Pilipinas, pila ka eskwelahan, dunay gay maprioridad kabagtig kabalkadas, unya kining mga duna sa mga hilit, mga lagyo, mao gid toy maunsa man. Maulahi kabagtig kabalkadas. Kung man mabitaw ni ang hinungdan kun nganong kinahanglan na doon natin mga kining representatives, di ba? Doon natin mga congressman ba? Kaya kung nun sa'y mga panginahanglan nun, di ba? Pwede man nga si Schools Division Superintendent, kung nagpadala siya o kining request sa Central Office, sa DepEd, nga muna'y panginahanglan nun, pero wala na kining, at the same time, pwede man po siya magpadala or mga ayog tabang sa tuang mga districts o kining sa itong mga congressman, di ba? So, kana kung kabalo lang yun po, no, mangita og pamaagi kabagtig kabalkadas, di ba? Pero maulagi na, laitugyan na lang nato ng tanan kung kanus ang mabutangan og bangko, no? Pero hangtod nga walay bangko pang amuabot, amo ginigingon kabagtig kabalkadas nga panahon sa meeting ay patawag, magpatawag ang mga magtutudlo, ipagawas ginainyuhang mga kining opinion dana ang inyuhang mga reaction kuno galing unsay nasabutan sa tanan, no? Dilit lang kay tando yung bugat kay simong buot, no? Kay lisod kayo kabagtig kabalkadas kay dili gihapon na siya mahatagan og solusyon yun, ha? Mamargi na nga to ang ingon sa inyo, ha? Alas sa 6:27 na itong oras. Dari pag-ihapon sa itong pag-panaguban na itong tulungan ng kabagtig kabalkadas sa kanunay. Nabagan ka na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation sa tanan ng mga adunay plano ng mutrabaho sa abroad. Isip mga domestic helper kabagtig kabalkadas. O ay napagalangan na bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation tungod kay nakinahanglan sila og mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Walay angay kabalak-an tungod kay samtang ikaw atua sa Manila, aduna kay libreng kapuy-an, libreng pagkaon ug libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport ug libreng medikal. Ay napaglangan legal kini nga recruitment agency tungod kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Munang wala kay angay kabalak-an kabagtig kabalkadas. Alas sa mga interesado nga mga kababayen-an nga gustong motrabaho sa gawas sa nasod sa Pamasin nga mahatagan o maayong pamuyo ang inyuhang kining mga pamilya, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-290, no? 0927-362-1908, sorry. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Pakikitay baka si Miss Jacqueline Cabahog ang ilang buhatan na himutang sa may Poroca Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: Sa atong pagbalik, kabagtig kabalkadas, dugang palisgutanan sa tuwang at tulumanon, pagtingan sa katawhan, alas 6:29 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masamaak ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masamaak ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na ako yung maganda. Ayun po, dumilan po ako. Ano ang karpet? Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po. yun, pabili ako ulit. Kapli na, pinabili ko. Agad gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang bo, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-checkit siya ang diabetic siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radio Magbating. Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katauhan.
0: Alas 6:32 na itong oras, kabag ng Kabilgadas, diri paghihapon sa pagpanaguban sa kahanginan ang bagtingan sa katauhan. Ang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting. O yun man sa Bell FM, kabag ng Kabilgadas. Ang ato programa sa kanunay, hatod ka na ito sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olumbancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Badgoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Engon man, kabag ng kabalkadas. Ang Pagadian Junior College Incorporated kun PGCI padayon nga nagpahibalo nga nagpadayon paghihapon sa pagpandawat og enrollees alang sa mga ALS kun alternative learning system nga mga estudyante. Ay napaglangan mga ginikanan nga dunay mga ALS students o dibagha katong mga dagko nag-edad apan gusto nga miskwela og padayon ilalom sa programa sa ALS pa-enroll na sa Pagadian Junior College Incorporated. Tungod kay dagtanyag sila og libre nga tuition fee og ingon man na libre usab nga school uniforms. Sa mga grade 7 students, pwede po mga mapahimulos sa ilahang ESS scholarship tungod kay doon na pa sila yung mga slots nga nahibilin. Mga ginikanan nga nagpatungha sa Pagadian Junior College Incorporated, bisitahan lamang ilahang tulunghaan aron nga kung paunsa maka-avail sa scholarship sa alang sa grade 7 students. Ang Iliana Bibio College, mingabag usab sa itong tulumanon, bagtingan sa katawhan, alang na itong muskulag kulihiyo. Doon ay kursong gitanyag ang Iliana Bibio College, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ug BAELS. Ang Iliana Bibio College, pwede ka makapilig klase buntagon, hapunon or panggabi, ang literal nga mga working students. Katong nagtrabaho, apan gusto nga muskwila, panggabi ay baka or depende sa mong bakante nga oras, diri na pa-enroll sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Ubos lamang kaya sila og tuition fee kabagtig-kabalkadas. Ang National Irrigation Administration Konya Region 9 na niabag usab sa tontolumanon ang bagtingan sa katawhan. Sa mga katawhan nga dunay gusto mga pangutana mahitungod sa programa karon sa NIA o di baka mga reklamo, pwede niyong ipadangat sa ilahang buhatan kabagtig kabalkadas, no? Pwede mo mutawag or mutext sa ilahang hotline ang 0985 854-4566. 0985-854-4566. Mauna ang hotline sa National Irrigation Administration Konia. O di ba ka, pwede mo nga personal nga mabisita sa ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center sa Balintawak, Pagadian. Padayon ta kabag di kabalkada sa Hilisgutanan garong buntaga do natay nadawat usab nga reklamo no or kining gusto lamang nini nga mahatagan og kasulbaran kabag di kabalkada. Good morning guys sa tuang mga personahe sa City Engineer's Office diris Dakbayan sa Pagadian nga matud pa ang inyuhang dalan diri napita sa May Duterte Street ni sir no. Wala matud pa nagtupong ning inyuhang dalan diri oy gumikan bitaw nining do na magoy gibutag asfalto do banay uban pud mo pay asfalto kabag tigbalkada sa di ba ka do na bay giayo diri napita do na yung mga dalan diri sa Pagadian nga nagambihas ang kining dalan di ba nagambihas dunay habog dunay kining ubos. So ato ang panawagan, ato ang ipadangat ang reklamo, ato ang kinibitong concern. Di niya siya reklamo apan concern ni kabag tigbalkada sa mahitungod ning dalan badri napita sa May Duterte Street, no? Nga wala lagi nagtupo, nga doon na matutpay duha ka mga individual kagahapon, duha ka motorista, ang nabulandos in town, gumikan kay gikan sa kining gumikan sa ilahang dalan nga nag-ambihas ang usaman, ang gihabugon, no? Bag-o matutpa ang outer lane o niya daan ang pikas, so ubos or doon ay ginta nga 2 inches kabag tigabalkada sa hinungdan nga nangabag doon ay nangabagnos kagahapon, no? May nalamang gumikan kay hina yung pagpadaga, no? Igman usab, doon ay helmet kabag tigabalkada, importante gini magsutog helmet, di ba? Muna ang kining atuang mga entry points dili sa Kuan Bitaw, kining Pagadian, kay hugot kay magpatuman kung wala kay helmet, dakpong igat, tikitan ka, oo. So kini kabag tigabalkadas, no? Kini nga concern na tuning ipaabot dito sa buhatan sa tuang City Engineer's Office. Pero pangutana po din ni Kanos Apoga ni maaksyonan, di ba? Si kinakalimot mo ko sa pangalan ni Ma'am Oy sa tuang kining bagong in charge ron sa engineering dress Pagadian. Oo. So kun mahimo, bisitaha po din tao ng mga kadalanan, subaya kun unsa nang ang gibag-on, no? Kaya dili lamang kini ang concern kabag di kabalkada sa ato na dawat kinato pong nakalabay nga simana doon na po'y concerns nga mora gihapon ang dalan des Pagadian doon ay mga nagambihas di ba? Ang gwane at ako ang landlord po din tawo na bagnos po diri dapit sa may kuha ko masayop diri dapit sa Santa Lucia. Oo, gumikan kay kinibang nga dalan kung ugali mag-asfalto mo larguhan na lang na o i-level na lang na tanan itupong na lang na di ba? Kung ugaling magpabaga mo o nang babagaan nyo yung simento o magbago mo ang mga kining unsa na inyong tawag anang inyong ipang ibag o ipang butang, itupong na lang na aron dili magambihas kabag tigabalkadas, di ba? Kay bati kayo ang kining agianan, bati kayo agian kung ugaling dili in town magtupong o magambihas ng dalan. Mentag kamo mo imuagi diha kada adlaw yung mga motorista baya, di ba? Kanya kung ugaling first time kaning agi anang lugar anang dalana, may pagabagnos ni mo dihang dapita, di ba? So muna nga ito ang awhag, ito ning doon na may mga concerns nga itong ipadangat nga ito silang buhatan. Pero mula ginakabag di kabalkadas, umingon po sa nga wala pa man tayo budget, kinahanglan pa tayo mga yung budget sa tuang mayor. Oh, nga ang budget kay dili po diha-diha dayon lagi mapagawas kabag di kabalkadas kay nga naman. Ang budget to na intended nga dito ahadapit idapat, no? So muna ang manghinautang nga mahatagan ik action gilayon kabag di kabalkadas kiniingon ini kay aron ba nga ang kining hapsay ang dalan ang pagkining agi sa mga motorista ingon man kabag di kabalkadas pwede ba no pwede ba hangyo nato kabag di kabalkadas sa mga motorista des Pagadian Center di baka sa mga dumudoong nga kun mahimo kun mo parking man galing pud mo dening mga kining dalan ayaw mo parking sa dalan nga dili gubaon dito mo parking sa guba nga dalan daghan gyud mga agianan diri sa Pagadian City kabag di kabalkadas nga for example diri dapita nga area dunay lubak din sa unahan kay walay lubak di ba ang mga ninghunong nagparking dito nagparking sa tarong ang dalan ang katong lubakan nga dalan wala gi parkingan. Ang resulta kabag di kabalkadas ang muagi nga ang mga motorista maoy mag-adjust dito na hinoon muagi sa mga lubak-lubak nga dalan tungod kay ang dalan nga tarong nga montay agian sa mga motorista, gihimo mang parkingan sa uban.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan.
0: So ang concern ni Kabagdi Kabalkada sa tunay isang atusab ngadto sa tuang kining taga city traffic, kamo may sigig pangklam. Libuta daw ni palihog ning mga kanto dire sa Pagadian City. Ilabi na kinibitong mga barangay Kabagdi Kabalkada, mga barangay road, Upper Lomboy, dihang dapita, side by side, dunay mga unsaman. Magparking paghihapon dihang dapita. Dire sa may kining tuburan, no? Balangasan. Daghag mga dalan Kabagdi Kabalkada nga mapiot na kaysa katanan, gumikan kay gihimong parkingan sa mga namalit og sakyanan nga walay kaugalingong parkingan.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawa.
0: Wala mang podgoto na himpusar Kabagdi Kabalkada sa katubitong gisugyot kaniadto sa usa ka magbabalaod na pildi po itong magbabalaura gayon, no, nga nagsugyot sa Kabagdi Kabalkada nga adiser nga mupalit og sakyanan. Kinahanglan aduna gyud kaugalingon nga parkingan. Oo, idon nilindot tong dato ang iyang nga lakang tungod kay iya ang imandato sa matag kining car dealers, no? Sa imandato sa mga car dealers Kabagdi Kabalkada nga before i-approve ang ilahang mga kinibitawng mangutang og sakinar, mopalit og sakinan sa ilahang kining gikan sa ilahang kampanya, bisitahon ang balay kung kinsa ang ning apply. Kung duna bay unsa man kaugalingon nga parkingan, kay kung duna approve, pero kung walay parkingan dili i-approve. Unya karon Kabagdi Kabalkada kay sagad sa mga kongresista nga uban mga kining wala pa'y kaugalingon nga parkingan. Nya daghan man po nakita po sa mga ubang magbabalaod nga sagad sa mga katawhan na malit og sakyanan nga walay parkingan, wag yun na himpusar ang maong balaod, di ba? So inana ba, pwede nga kung before mo mopalit og sakyanan, naa mo'y kwarta, doon mo'y kaya makapalit og sakinan, pero wala mo'y kaya nga ikabuhat og inyong kaugalingong parkingan, nakahatag mong perwisyo sa uban.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Ano'y giingon ba nga, say manggod kay may lang ta sa kinibitaw nga, doon ako'y kaya, magkuhan, doon ako'y kaya, way magbuot na ko, magbuhat og sakinan. Wala may magbuot nimo kay imo man ang katungod, di ba? Pero ang imong hunahunaon nga dili ka makaperwisyo sa uban, di ba? Dili ka makaperwisyo sa mga katawhan nga wala in gani nagkuhag sakinan tungod kay wala sila ikaugalingong nga kaparkingan, pero ikaw kay gusto mi kag sakinan, hala sige imuha na, pero pakinahanglan mangita kag imong kaugalingong nga parkingan. Oy, oo. Daghan kayong mga dalan diri nga tarong sa tuang himong parkingan Kabagdi Kabalkada pero ambot ning uban kay wa gyud pod in town, oy. No? Muna'y giingon ba? Muna'y giingon Kabagdi Kabalkada nga huwag hindi nakita sa tuwa bitaw nga diri sa tuwang lokal nga pagamhanan. Oo. Murag atuwa nga si taga city traffic, murag wa nila ni nakita pod nga ang ilahang nga nakita kay kana lang mga muparking sa mga blind curve, di ba ka? Kana nga ilahang gibutangan diha nga no parking pero giparkingan. So taa po daw palihog kanang mga lugar nga tarong, no? Nga maagian sa mga kining motorista, unya pagkahuman kigihimo inong parkingan, di ba? Side by side pa hinuon Kabagdi Kabalkada. Stillan gayud ni mo ningon ba ang Pagadian City kay usay kay ang mga kining motorista, no, mga nanag-iyag sakinan kay kulang pod sa disiplina.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Alas 6:43 sa oras Kabagdi Kabalkada, diri paghihapon sa Tulumanon. Ato say good morning ato mga sa kini kuminaw sa kanunay, maing buntag di ay kang okay, good morning kang Merly Templado sa Lumad, Leo Labadan, John Rie Huelen, Giselina Bargayo, good morning. Maing buntag po ni Gadin Agan sa Maydawan San Miguel sa Mga del Sur sa Purok Marino Barangay Dauan. Good morning, Vanix Abunga, Juanita Salcadentalaon, Dalia Cornista, good morning sa may Pilokuban Tambulig, Tristan Gulay, Novelina Vlog, good morning, Subanin. O ingon man, Dundon Termis, Dukamalig Dumaninaw, Imblar Analin, Aljo Namukatkat, Impalmado Tatski, good morning sa imuha, Sinyang Kaliso, Hanilab, Mangilin, Mangbuntag, San Pablo. Okay? Bueno, Kabagdi Kabalkada, sa kagahapong adlaw, no? Kagahapong adlaw, Kabagdi Kabalkada, ang Radyo Bagdi News Team, usa sa naimbita sa Department of Justice sa Parole and Provision Authority, no, kabahin sa ilahang 50th anniversary Kabagdi Kabalkada. O gadiin, nakahigayon ta sa pagpakighinabi sa tuang regional director sa DOJ PPA nga mao si Regional Director Amity Sabutsong o gadiyan kabagdi kabalkada sa iyahang gisaysay nga daghan gayod no sa ilahang mga kliyente kabagdi kabalkada sa mga provisioners o parolis no nga mga ang ilahang mga kliyente sagad nalambigit sa gitawag tag illegal drugs no. So aniya ang pamahayag sa tuang Regional Director sa DOJ PPA.
8: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katauhan.
9: Higit mawala ka na yung mga kaso sa droga. Sa pagkakaroon sir, ang among client 5,556. 90% of that are having drug cases. So, nanguna yun ang mga drug cases sa bawat field office nga naadili sa Region 9. Pero, naan yung mga programa, complete nga programs, pag-address sa problema ni mga atong mga kauban, no, mga nasa community nga na karoon o kaso sa drugs.
10: Pamintrit alang in corporation ng drugs sa itong gisutan na kining mga nagkadayang program sa inyong water. Kumusta ba ang support sa itong central office? Kumusta ang support sa itong community?
9: Okay. Ang central office na mo, wala good sila nag-fail no, sa pag-support sa mga towards digitization na. No, na yung mga active o mga bagong mga programa nga gipa dayon, gipanghatag sa mo, gi-download sa mo para pag-address sa mga problema. Pag-abot po sa local support, sir, grabe ang suporta sa local community. So, for example, mga other government like DOLE, TESDA, DA, DILG, and BIPNP, BGMP, even mga mayors and even mga governors sa whole Region 9, ang ilang suporta nagpabiling dito na kusog sa mo. O nang mapasalamatong dito ni sila.
10: Ma'am, nakita nyo kay ang inyong kuwatan is inyong kitabangan ng ato mga parolis ano, sa provision press. Kung sa kitang mag-record, sa pinakadaghan na mo na kini-record ang parolis na ang provision press?
9: Daghan ang provisioners, no? Mga 10% lang ata ang mga parolis na mo. Kaya ang parolis mang gudili pa ka siya pareha sa probation nga pag 6 years below niya, qualified ka, dali na ka makagawas pinagi sa probation. Ang parolis mang gudkinalan ila pang servisyohan ang ilang minimum sentence dito sa mga penal colonies, no, like San Ramon Prison Penal Farm or other colonies. Maunang, yung sa mga ratio na mo or sa mga statistics, masagan yun ang probation. Kaya ang court lang man ang muhatag sa ilaha o probation. Pinaagi sa mga recommendation.
10: Okay. So, kung magkidaghan matagpaglayan sa kiniing at probation, kumusta ang ako ang mga kiniing personnel? Kaya po mag-enter sa buwang mga clients?
9: Actually, murag lisod yung tala, no? Pero kayahon na mo. Sa among 5,556 na clients, 43 lang ang personal sa Region 9. Ang 43 pagidana, dilitanan mga probation officers. Katutong mga nagtrabaho sa mga clerical, administrative work, no? Sa finances na mo. Out of 43, 23 lang diha ang probation officers mag-handle sa 5,556 na clients. So, kung tagaan na ito og ratio, one officer is handling 241 clients. Yes. Pero naani programa, although dili good siya enough, no, that's why we are really asking the help of the community. Naming ginatawag na volunteer probation assistant program. Katong mga tao nga, mga maayog reputasyon sa komunidad, amo silang gina-encourage mag-volunteer sa MUA. Kung mo ay mutabang sa MUA pag-rehabilitate sa mga clients sa ilang community. Visiting them, referring them to job, no referrals, helping them, maghanda ko counseling, maghatag sila mga skills training. Kaya di good kaya sir sa 23 ka personahe no, nga mo handle aning among mga kliyente.
8: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
0: Sa mga ito'y pamahayag, kagahapon gabag ni Kabalgana sa itong Regional Director sa DOJ PPA nga si Regional Director Amity Sabutsong noong diin sila gayon gabag ni Kabalgana ang naningkamot na no, maskin pa man o kulang ilang mga personahe apan napadayon kining ningatuman sa ilahang tahas no sa pagtabang sa mga ilahang kliyente no nga makato mga parulis ingon man mga provisioners nga sagad no pagka naghana gayod ang maingutag na lambigit sa illegal drugs. Money ang taas nga kaso nila kabagdi gabalkadas. Apay na bisan pa man ni ana, no? Ila paghihapon sila ang daw-daw paghihapon ay dakong pagtuo kabag tigabalkadas nga ang pinaagi sa paghatag og chance ba o chances no mga kahigayunan nga mabag-o pa ang mga parulis kabag tiga ang mga kining individual nga nalambigit sa unsa man nga mga krimen muna nga hatagan gyud nila og tabang kabag tigabalkadas sa alas 6:50 natong oras diri paghihapon sa tuwang tulumanon. Samtang sa Pigas Bahin, nakita nimo ang kang Mayor Bader Nicky. May palihog ko, Nick. Katong unahat tong kuan, katong una gisent ni Daryang din ayha nang ikaduha. Okay? Ah, kanang kinaunhan duha ka clip ang iyang gihatag daw. Katong una mo iunaha. Samtang kagahapon adlaw usab kabag di Gabalgadas, no? Atuang nahinabi ang atuang batanong mayor sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Kung na din kabag di Gabalgadas at kung yung kahinumduman manggod nga sukat sa iyahang paglingkod kabag di Gabalgadas iyahagayong gipahugtan kinibitong paglakag ba o pagkining pagpakgang sa illegal drugs sa iyahang lungsod sa lungsod sa Tabina kabag di Gabalgadas gani no kaduha kahigayon na kining nagpahigayon o surprise sa random drug test kabag di Gabalgadas ngadto sa iyahang mga personahe sa lungsod. O ingon man kabag di Gabalgadas, iyaha gayong gipaningkamutan nga kung sa kinsa man to mga individual nga malambigit ni illegal drugs sa iyang lungsod, iya gining giawhag kabag di Gabalgadas kung mahimo, hawa na lang mo sa maong lungsod. Balhin mog puyo tungod kay seryoso gayod niya nga pakgangon kabag di Gabalgadas kining illegal drugs sa diri sa lungsod sa Tabina aron lagi nga walay kinabuhi nga maguba kabag di Gabalgadas, no? Tungod kay sayod magutang sa matag individual nga malambigit na ng illegal drugs, pwede gayod nga gub-on niya ang iyahang kinabuhi o di ba ka makabuhat siya og krimen kabag di Gabalgadas. So tipik sa pamahayag sa tuang batanong mayor sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur kagahapong adlawa, kung diin kabag di Gabalgadas, kumusta ba ang iyahang lungsod? Gawas nga maingon ta og drug cleared. Nahimo na ba kaning drugs free? Pero lagi matud pa sa PDEA, lisod kayo kabuton ang drugs free kabag di Gabalgadas tungod kay baskin asa, no? Daghan kayo na paghihapon ang presensya sa druga. Mao na ang sagad, no? Igo lang ma drug cleared kabag di Gabalgadas. Okay na? So, ani ang pamahayag kabag di Gabalgadas sa tuang mayor sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur, mahitungod kung kumusta na ba ang iyang programa, mahitungod din yung pagpakgang sa illegal nga droga.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
11: Okay, gani gahapon, no, bago lang minahuman sa amuang sikap badak ng activity. Maskin pag unsaon namo diri sa LGU, no? Grabe na gyud hugot na kayo ang among kumpanya batok illegal droga. Pero not enough gyapon kung dili mag-cooperate or mag-coordinate ang barangay. So muna dito akong gihangyo ang taga-barangay mag-cooperate sa amua, no? Tungod kay nagkalisod, nagtuli gikan paglingkod nako og wala ko masayop aduna na may 14 ka-drug personalities nga among na-intercept, no? Na nadakpan. Nagkadaghan gyapon ang nagpaluyo sa illegal nga droga. Nagkalisod lang tungod kay online transaction na manggod ang ilang ginabuhat karon, no? Karang gitawag ato GCash na ilang transaction. So ang ato ang mga asset ato ang mga PNP Intel maglisod na gyud og intercept sa ato ang mga kini mga drug pushers. Okay, lagi dili gyud mawala gani last week na inadakpan. Dili tagamu ah, no? Nisulod lang siya dire. Dire na maligya, so nadakpan. So muna nga lisod kayo. Actually dire sa among lungsod wala mang yo dire ang tawag na to nga source na sa mga neighboring municipalities. So musulod lang dire, dire mamaligya. So muna nga kami together with the PNP and the PDEA, no, hugot jud kayo ang amo ang pag-implement anang illegal drugs. So muna nga walay undang, no, wala gyud taga undang maskin lisod kung yung gina-encourage ang ato ang minan uniform nga dili gyud nato ni undangan tungod kay nakasalalay, no, ang kinabuhi sa ato ang mga kabatanunan, of course ang mga pamilya nga mga apektado niini.
8: Mulaban sa sa katawhan mo dapig sa kamatuoran. Pagtingal sa katawhan.
0: So muna kapag nagkabalikadas, no, ang awhag sa tuwang batanong mayor sa Tabina nga diin na apil ang pulis iyang giingon nga dili undangon ang pagpakgan ni ng illegal drugs, no? Kaya aron na usab nga lagi mahinluan, mahimo na unta nga drugs sa free ang nasangpit nga lungsod. Matod pa sa mayor nga sa iyang lungsod dili diha ang source of drugs apan sa kasikbit nga probi nga kining lungsod og moabot lamang sa iyang lungsod kapag nagkabalikadas tungod kaya adunay mga mamaligya musulod kay duna poy mga user, di ba? So adunay mga nangadakpan ingon man aduna usay kining hugot nila gi-monitor kabag digbalkadas, no? Nga naad katong mga kanhing mga drug surrendery. Kumusta kaha ang lungsod sa Tabina? Aduna bay wa ba namalik ang atoang kining mga kanhing mga drug surrendery nga human na kabag digbalkadas sayang hugot nga kampanya ni illegal drugs ang tubaga ni Mayor Bader Malaco.
8: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatauhan.
11: Ubay-ubay nga namalik, gani, bago lang ko nakadawat sa list, no, nga mga drug listed, nga mga personality sa Tibuok, no, sa Tibuok, nga lungsod, no. So muna, amo pang i-validate, no? Among i-monitor. Medyo very alarming kay dako kayo, no, taas ang numbers, no, sa mga drug personalities, no. I think 92 kabuok, no. Muna drug cleared na mi, pero muna na inamalik, muna pong i-validate pagbalik, and we are hoping ang mga barangay officials, even though dili mi kapartido, mo cooperate sila kay dili gyud na mo kaya, no, kung kamera, no, LG yon, the PNP. We need the participation and the cooperation of the barangay officials.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
0: Mauto kabag ni Kabalkadas ang awhag sa tuwang batanong mayor sa Tabina nga unta ang tanan ng mga barangay officials, barangay captains, maskin pagdili niya kapartido, musuporta nining pagbakgang sa illegal nga droga kabag ni Kabalkadas sa iyang lungsod. Tungod lagi kay aron nga walay kinabuhi nga maguba ba, gumikan lamang sa nasangpit nga bisyo. O ingon man kapag di Kabalkadas, wala on niya'y krimen, no, nga mahitabo sa nasangpit nga lungsod gumikan sa nagumikan kaya nagadruga ang usa ka individual. So may na lamang, tungod kay nga tuwang batanong mayor, seryoso gayon, ginakigbatok na ng illegal nga druga, o gipaningkamutan kapag di Kabalkadas, no, nga iyaha gayong sulod sa iyahang administrasyon, ang lungsod sa Tabina kay mahimo kining drugs sa free kapag di Kabalkadas. Muna gingon nga taas-taas pagyud kayo, no, dakong challenge alang sa batanong mayor ang iyahang kampanya nining illegal drugs kay karong panahona naghitak na usab og balik ang droga kabagtig Kabalkadas. Bueno, wala ko igong oras. Salamat kay sa pagpakiguban kanako. Hangtod na lamang og mapong adlaw diri paghapon sa Sulmanon ang bagting sa katawhan. Ako sa bagting 17 Flores of Fima maing buntag alas 6:58 na.
8: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
13: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka, kapuy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapuy ma.
12: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Si Ma'am Annabelle, nagbaba siya.
15: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
14: Mm-hmm.
15: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
14: Thank you very
15: every
14: much.
15: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
15: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
16: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Are you
2: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
18: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
19: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Molavi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molavi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. We'll be right back.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa simbihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza 16 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News Official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DOJ, PPA, adunay konkretong programa alang sa pagkigbatok sa ginadiling droga.
3: Libreng similya alang sa artificial insemination sa mga binuhing baboy, gitanyag sa Barangay Upper Sibatang, Pagadian City Atol sa Elsam.
1: 90% sa mga parolis o probationers sa Region 9 nalambigit sa illegal nga droga, sigon ni Regional Director Amites Butsong.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 13.4 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit gikan sa pito ka mga suspek dito sa Hinguog, Misa, Miss Oriental.
1: Babae nga anaana sa advanced state of decomposition na palgan sa Davao del Norte.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, AFP o BOC, may perma o kasabutan aron mapaligo ng seguridad sa utlanan o ang pakigbatok sa smuggling.
1: Sa pina sa mga records sa buhis ni VP Sara, desisyonan karong Lunes.
3: Sa uluhan sa balitang international, usa patay, duha kunduha wala panapalgan human sa pagkalunod sa usa ka bangka sa San Francisco Bay.
1: Sa dugong uluhan sa balitang international, US President Donald Trump gibakwi ang 20% nga toll fee sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo o ng tranche sa 85 nga usbaw sa suhulan sa Metro Manila, epektibo Hulyo 26 sigon sa Dolly Chief.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Spain sulod na sa finals sa FIFA World Cup.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, IPHO Sambuanga del Sur nagpahigayon og monitoring evaluation sa Midsalip.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, unsay mas safe imnon? Coke, True Orange, or Sprite? Ato kining sayran.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Jericho Rosales nag-fanboy moment sa India?
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kinatod sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PJC PGC, aduna kini Wella System o Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners.

0: sa ilahang mga kliyente apan nagpabilin kining positibo ug aktibong misanong sa ilahang mga tahas. Sa eksklusibong pagpakighinabi sa Radyo Bagting News Team ngadto ni DOJ PPA Regional Director Amitis Botsong, gibutyag nini nga padayon kining nangita og mga pamaagi aron lamang maimplementar og sakto ang mga programa sa ilahang buhatan, ilabi na nga dul-an sa size mill ang ilahang mga kliyente sa tibuok Rehiyon 9 ug sagad sa mga kaso nini adunay kalabutan sa illegal nga droga. Gidugang pa ni Botsong nga aduna sila'y mga konkretong programa sama na lamang sa skills ug livelihood training aron matubag ang nagkadaghang problema mahitungod sa mga individual nga nalambigit sa ginadiling droga. Tungod kay dako ang iyang pagtuo, aduna pa'y kabag-uhan ang usa ka individual nga nakahimo og kasaypanan.
1: Unaan yung mga programa, concrete na programs, pag-address sa problema ng mga atong mga kauban, no, mga nasa community nga na karoon og kaso sa drugs.
2: Sa dugang bitalye, nakabenepisyo ang mga mag-uma o nagbuhig baboy sa barangay Upper Sibatang, Pagadian City sa ilang libreng similya alang sa artificial insemination kon AI sa mga binuhing baboy isip kabay sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM nga programa. Kahibaluan, ngagikan sa Kabwala Piggery Farm ang libreng nga donasyon sa similya nga gilaumang makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa kahayupan o sa panginabuhian sa mga magbababoy. Gawas sa libreng similya, nagdonar usab si Annalie Cariaga Kabwala og t-shirts, tupperware og pitcher ngadto sa mga residente, ilabi na sa mga benepisyaryo sa programa isip dugang nga suporta sa komunidad.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nikabat sa 90% gikan sa 5,556 ka mga kliyente sa Department of Justice, Parole and Probation Administration kon DOJ PPA Region 9 ang nalambigit sa mga kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga. Sumala ni Regional Director Amitis Botsong atol sa interview sa Radyo Bagting and Bell FM News Team kagahapon. Mato ni Botsong, dili lamang pag-monitor ang gihatag sa ahensya ngadto sa ilang mga parolees o probationers apan nagpatuman usab sila og nagkalain-laing intervention o rehabilitation programs aron matabangan ang mga kliyente nga makabalik sa hapsay o produktibong kinabuhi. Lakip nini ang skills training, livelihood o ubang programa nga nagtumong sa pagpalambo sa ilang kaugalingon o pagpugong sa pagbalik sa paglapas sa balaod. Dugang pa niya isip kabahin sa 50th anniversary week-long celebration sa DOJ PPA, gipahigayon usab ang tree planting activity uban sa mga kliyente aron mapalig-on ang ilang responsibilidad sa komunidad o pag-atiman sa kinaiyahan. Aniya ang pamahayag ni DOJ PPA Regional Director Amitis Botsong.
1: Sa pagkakaroon siya, ang among client 5,556, 90% of that are having drug cases. So, nangunag yun ang mga drug cases sa bawat field office nga naadili sa Region 9. Pero, naan yung mga programa, concrete na programs, pag-address sa problema ng mga atong mga kauban, no, mga nasa community nga na karoon og kaso sa drugs.
2: BBC Balitang Rehiyonal. Mukabat sa 13.4 million nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa usa ka operasyon sa CIBG sa barangay San Luis, Hingoog, Misamis Oriental baguhay lang nga misangpot sa pagkasikop sa pito ka mga individual. Nasakmit sa mga otoridad ang 335 ka mga master cases sa nagkalain-laing brand sa sigarilyo nga gituhang walay required graphic health warnings. Lagip na sa mga na-recover nga brand ang Canon Menthol, Green Hills, Bosco, Casablanca, Champion og Castors. Ang unom ka mga lalaki og usa ka babayi gikatahong gikan sa Iligan City, Sulu, Surigao del Norte, Sambuanga og Pagadian City. Gikompiska usab ang tulo ka sakyanan nga giingong gigamit sa pagbiyahe sa mga illegal nga produkto.

0: Sa laing detalye sa balitang regional, napalgan ang pataing lawas sa Sausaka, wala pa mailhing babae na nasa advanced state of decomposition dito sa Sausaka, umahan sa Puro 4, Upper Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte, alas 7 e media sa buntag niya tung Hulyo 14. Sumala sa Talaingod Municipal Police Station, nagsolob ang biktima o pula nga t-shirt nga doon ay Simpson character print o buhon nga shorts. Wala usab kini dalang ID o personal nga mga butang nga makatabang sa pag-ila sa iyang identidad. Gidala na ang patayng lawas alang sa autopsy aron na mahibal-an ang hinungdan sa kamatayon samtang nagpadayon ang investigasyon. Naghangyo ang kapulisan sa publiko hilabi na sa mga pamilyang adunay missing nga babae nga mukontak dayon sa Talaingod PNP kung adunay impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa biktima o pagsulbad sa kaso.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: BBC, Balita, National.
3: Nipirma o kasabutan ang Armed Forces of the Philippines o ang Bureau of Customs sa usaka Memorandum of Understanding aron mapaligo ng seguridad sa utlanan o pakigbatok sa smuggling pinagi sa gipauswag nga intelligence sharing. Ang kasabutan gipirmahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Conbroner Jr. o BOC Commissioner Ariel na ni Pumasino. Gibutyag ni BOC Commissioner na Pumasino ang kasabutan dugang sa magpaligoon sa abilidad sa gobyerno sa pagpanalipod sa mga utlanan sa nasulog pakigbatok sa smuggling. Dugang pa ni AFP Chief of Staff General Broner ang kasubutan sa kapamatuod sa gipaambit nga tumong sa gobyerno sa pagpaligon sa nasudnong seguridad o pagpanalipod sa lehitimong pamatagayon. Ubo sa kasubutan, adunay pinagbayloay nga impormasyon pagtukod sa kapasidad o suporta sa operasyon o legal nga kooperasyon kalabot sa mga seguridad sa boundaries pagpatuman sa customs kon nasudnong seguridad o pagpanalipod sa kita. Gawas niini, ando ka ahensya magporma kon magpirma usab o joint coordination committee nga magdumala sa pagpatuman sa kasabutan o magtukod o mga mekanismo alang sa koordinasyon.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gikatakdang desisyonan sa impeachment court karong Lunes, Hulyo 20, ang oral argument sa House Prosecution Panel o Defense Team bahin sa subpoena sa mga records sa buhis sa bangko gantay Money Laundering Council kon AMLOC ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio. Kinibasi sa nakabot nga desisyon human sa caucus sa mga senator judges ngayong Miyerkules sa hapon kon kagahapon. Sumala ni Presiding Officer Francis Ches Escudero ang mga senator judges miuyon nga dunay panahon sa pagtuon sa komplikado nga mga issue ang may kalabutan sa pag-issue sa subpoena. Samtang ang House Prosecution Panel may atras og dili mo atubang sa impeachment gikan sa liman sa nahibilin nga mga saksi niini sa Article 4 o sa mga hulga ni Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos, First Lady Liza Aranita Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: BBC, Balita, Abroad.
3: Nakatalaw og usa ka individual ang patay og lain pang duha ka ng mga nawala human sa usa ka kon usa ka sakyanan sa San Francisco Bay. Naglusad ang mga otoridad og usa ka rescue operation sa nahitabong insidente nga nahitabo dool sa Alcatraz Island. Base sa initial nga investigasyon, nasunog una ang bangka una kini hingpit nga nalunod. Naglawig ang maong sakyanan tali sa Alcatraz Island og sa Golden Gate Bridge.
0: Sa laing detalye sa balitang international, gibakwi ni US President Donald Trump ang iyang bahad nga magpahamtang o 20% reimbursement fee sa mga kargamento sa mga barkong moagi sa Strait of Hormuz. Giniwala pa ay 24 oras human niya gibutyag kaniatong Lunes, Hulyo 13. Imbis nga paninglon ang mga barko o 20% nga fee, mingon si Trump nga ilisan kini og halapad nga kasabutan sa pamatigayon o puhunan gikan sa naglain-lain nga Gulf States padulong sa Estados Unidos. Gihimo sab sa US President ang pag-atrasa sa nasangpit nga sugyot human nagpahayag og kabalaka ang mga nasod sa Gulf Cooperation Council kon GCC. Nagkahiyo sa maong mga nasod nga dili pamtangan og toll fee o paninglon ang mga barko nga moagi sa strategikong lugar. Dali usaba nga misupak ang International Maritime Organization sa United Nations. Sumala pa walay legal nga basihan ilaom sa international law ang pagpahamtang og mandatory toll fee.
1: BBC, BBC, Parting, Balita!
3: Sa laing detalye, mahimong epektibo na sa Hulyo 26, 2026 ang unang tranche initial nga 60 gikan sa 85 nga usbaw sa suhulan sa Metro Manila sumala ni Labor Secretary Francis Tolentino. Gipasabot ni Labor Chief nga epektibo ang wage order sa 15 kaadlaw o guman kini mapublikar sa usa ka newspaper of general circulation. Ubos sa usbaw nga suhulan, makabenepisyo usab niini ang mukita og labaw nga minimum sa suhulan. Matud sa lihim nga ang suhulan nga mga sa mga empleyado nga labaw pa sa minimum wage mahimong i-adjust o usbawan pinaagi sa collective bargaining agreement apan kun walay CBA ang kon ang maong direktiba mo pasaka sa suhulan sa empleyado.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: BBC Sports Balita.
0: Nakasunod na sa final sa FIFA World Cup 2026 ang Spain human nila mapildi ang France sa score nga 2-0. Si Michael Oyarzabal may unang nakapuntos sa unang bahin sa duwa nga gidula sa Dalia Stadium samtang si Pedro Puro mipuntos sa ikaduhang goal aron masiguro ang kadaugan sa Spain. Sunod nga mubiyahi ang Spain paingon sa New Jersey din ilang hulaton ang mudaog sa semifinal tali sa England o Argentina aron ilang mahimong kontra sa Grand Finals. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Doon na sila ay promo karong umaabot nga Sabado at ang ilang ninyo sa ato ang Facebook page nga nakapost karon. O gasilaw sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahigayon ang Integrated Provincial Health Office kon IPHO Provincial Nutrition Team sa Zamboanga del Sur o monitoring and evaluation sa local level plan implementation protocol sa lungsod sa Midsalip ni atong Martes, Hulyo 14, 2026. Matud pa sa IPHO, kabahin kini sa paningkamot aron mapaligo ng lokal nga sistema sa panglawas o masiguro ang di kalidad ng serbisyo alang sa tanang komunidad.
0: Ang balita sa maing panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building. Kiniangi pangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine. Ang Camp Health Multi-Specialty, aduna pa'y lima ka mga doktor o pwede sila makontakt sa cellphone number 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada and of course, bagting binti set. Ato ning nasayran ko na asa nining mga soft drinks na kanunay na itong ginom nga kanibitang maayo ko no.
3: Maayo ba?
0: Maayo ba? Sige, ito ning sayran kong maayo ba? Mm-hmm. Nasayod ka ba nga ang tanang tulo ka soft drinks or kaning soda, taas og sugar and calories? Unya kini nga mga ilim noon, walay gikatanyag nga benepisyo sa nutrition sa lawas sigon sa mga eksperto. Niyatong mga mahiligon sa soft drinks, sayran ta kun tinuod ba nga ang true orange ang much better nga imnon gikan sa tulo. Sige, nasayod ka ba nga ang regular nga Coca-Cola? Maoy pinaka-dark sa tulo. Coke. Ang Coke adunay dugang caffeine o caramel coloring. Mo nang dark ang iyang color. Maalang sa pipila ka mga dietitian nga posibleng maka-cause sa balatian sama sa cancer. Kiniusab dunay taas nga acidity content nga makaguba sa enamel sa ngipon. Niadtong mahiligon o royal true orange parehos na mo nga mahiligon.
3: Yes. dili na mag
0: Coke kay mag royal na lang. Paminawag kini ang orange suda kasagaran puno sa dugang nga asukal o artificial nga mga coloring o dye nga walay nutritional value. Ang bright color nga orange sa pipila ka soft drinks adunay mga coloring nga giisip sa pipila ka mga eksperto sa panglawas nga labing gikabalak-an samtang ang Sprite bisan og clear ang iyahang soda. Kini tungod kay walay artificial nga mga color or tina og caffeine nga makita sa laing duha ka mga kapilian. Apan usa gihapon ka tamis nga limnon nga walay sulod nga calories og taas nga acidity og dili usa ka himsog nga alternatibo sa laktod nga pagkasulti. Kini nga mga produkto black, orange og walay color managsamang walay nutritional value sa lawas og sugar, caffeine og artificial coloring lamang ang sulod nga kun kanunayon magdala gihapon og risgo sa imong lawas. Karon nasayod ka na nga tubig lang ang pwedeng panghulip kung magsakit na imong kilid. Now so, you know,
3: wow, ha? Saon so, lami mangud kaayo.
0: Ang ginadili maoy lami. Karon nasayod na ka mga kabagting og kabukada nga wala di ay to silay value sa ato. Ang nasayod ka ba? Hatid ka natin sa Eliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulungaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: All right, dirita sa ako ano?
0: Showbiz.
3: Ang sige ano, Jerry, oh yes. Oh,
0: ma-fanboy pa di ay.
3: Lagi no, mga artista ma-fanboy po di ay, no?
0: Abi ko pakboy.
3: Hoy, isa. Alright, dili malimta ni Jericho Rosales ang iyang pagtambong sa premier nga the Odyssey sa Mumbai, India. Din personal niya nahimamat sila Tom Holland, Matt Damon, og director nga si Christopher Nolan. Gipambit ni Jericho nga usa kini nga tinuod, kung tinuod nga fanboy moment, ilubinang human nga mapirmahan ni Matt Damon ang iyang autograph. Naglaong mo sa bang aktor nga makatrabaho niya si Christopher Nolan sa maabot bisan pa o gamay lang nga papel.
0: Yaha po ng pangandoy. Kanimang good si Christopher Nolan, award-winning director niya siya. O din, marag siya po'y director sa Trojan War. Na, kuan ka, kainomdom ka ng Trojan War. Oh.
3: Pero, ang ngayon man po si ko, Anjari ko, kay Mara po siya Indian, well, si Nash ba?
0: Ah, oo, tuon.
3: Yes.
0: Alright. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatunod sa BIA kanato sa AB Gadgets Pagadian. Doon na sila'y line-line ng mga branches din sa probinsya sa Sambuanga del Sur o sa kaksikbit ng probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karona sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa mga naglantaw karona sa Radio Bagting News official Facebook page o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Merly Templado, Gadin Agan. Lakip na usab ni Tristan Wayat Gulay, ni Remarch, gikan diha sa Agriculture Office sa Dinas, Troy Mindras, si Aninyon Dinas Tukuran, si Rogelio Mina, and of course, si Rebecca Unito Dinas Samid Salip. And doon na diha ipabagting din he, ato ning ipaabot si ang kabaw ni Russell Poet diha sa Gintanana, nawala ko no kagahapon, o kinsay mga nakamatiko dinha sa Gintanana, Dumingag, Zamboanga del Sur, doon na ikabaw nga nawala kagahapon, iuli na ninyos tagiya si Razil Poet ang tagiya niya na mga kabagting o kabalkada. Samtang sa Pikas Bahin, sa nilipata mo exit ka maring Dars ay Bagting 27 di ay Happy 15th founding anniversary sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion headed by Lieutenant Colonel Ronald Dacao.
4: Wow.
0: Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Sed Celebrity Beauty Soap.
14: Sed Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
13: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
17: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
18: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
18: Oo.
17: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Radyo Magbating.
0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
20: Mahingala, kumusta ang may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 16, tuig 2026. Inyo na sa babate ang programa nga Pulso sa Katawhan, din hilamang sa nag-unang registration sa nakbayan sa pagkarihan. O kini inyo, Mahingala. Elmer Bagits Maghanoy.
21: Kaya sabi sa ekstra botin, Mahingala, kikuban ka din News Media Oras. Nga tulumanon ang programang
1: Pulso sa Katawhan.
21: So, may daw, Mahingala, kumusta? O mahingadlaw ka na itong tanan? Ang Huwebes, Mahingala, Pizza 16. Bulan sa Hulyo tuig 2026. Pulso sa Katawhan. Mga higala kay ato ning padayon ning panglawas ba. Magikanta sa kining programa nga libreng serbisyo alang sa masa. Okay, sayon ta mga higala nga kani nga programa. Social services man ni mga higala ang wagoy kwan ni. Kinitang wagoy masumbalik ngadto sa politiko ani. Okay, kwan man ni siya. Kining tawag na to nga social services.
20: So, dili maka tiam-tiam ang mga politiko ani kay lisod po kaayo og paracetamol imong ipalit niya yung uber kuan mo uber price.
21: Yeah.
20: Matinga bihan mo ban nga ang ipalit nimo generic niya na uber price.
21: Dami kuwa.
20: Di
21: man nimo na mabutbutan mga higala ng Commission on Audit. Butang na to mga higala. Kining ang imuhang filter. Hindi magka pwede nga ang imong gipalit lima, ang imong gibutang dito pulo.
2: pulso sa
21: lawa. Di man po na pwede mga higala dito sa kuwa kay naaman na resibo kada usaan.
20: Kabalo na po ng kuwa. Kaya nanam sila'y canvas good ana daan. Unsay brand sa wheelchair. Unsay model. Nahibalaan na nila tagpila.
21: So, wala mga higala nga. Liso jugay ng social services. Og mag-isgot bitaw ta, butang nato nga kana bitaw ang ginagmay. Tiam-tiam mga higala. Tiam-tiam pa lain pa nga isgot nga kana bitaw terminolohiya.
20: Unya ang bana na kay kun sa te binag-uron. Kanang
21: Paldo.
20: Paldo.
21: Paldo.
20: Wala man tao kanang katong mga litrato sa buaya nga naay kuan kwarta daghan Paldo.
21: So kini mga higala social services. Wagi mabalik ani. Dili siya pareha sa kanabitong mag-construct kag dalan, mag-construct kag building, mag-construct kag unsa pa i-construct ni mo na mga higala o infra nga project. Dili siya pareha ngon ani bitaw. Nga
20: okay.
21: Butang na to.
20: Pwede man dito eh, butang tala pulo ka semento. Pwede man imo dadusin eh. Kaya ang masa mao gini.
21: Gawas ana dito sa kontraktor. Dito man kamo na may magsabot. So, og infra nga project mga higala. Kay mong gibutod pagkasulti, pwede yun ka magkatiam-tiam man na.
20: Hatag man daan, usa ka kanang tagaan sa project.
21: Tanawa ninyo, kinsa tong mga politiko nga infra project tanan. Alam na dis.
20: Alam na nakanakin.
21: Alam na dis. Higala sa direkta sa social services panglawas mga higala kay kaniya to yung miaging adlaw pod doon na po i turn over doon na donation ba gikan sa simbahan sa kining Church of Christ ba to
20: Church of Christ of the Latter Day Saints
21: in short
20: Mormons
21: na siya sawa na kay ilaha kay
20: taas po kayo niya nga ano eh.
21: Tagkaroon pa takadungog kayo. Mayroon manggutan
20: Charles of Jesus Christ of the Latter Day Saints.
21: Daghan manggunda sila mga higala. Mayroon tag Charge na yun Charge of Pagadian.
20: Charge of Christ.
21: Jesus Christ. Daghan na siyang mga pangalan mga higala. In short, wapoy laing Mormons. Matawag niya, butang, duha ko niya. Kanisya ang simbahan, Mormons. Kanisya ang simbahan, born again. Kanisya nga simbahan Alliance muna inguna na bang matawag na to bitaw matayagang sa Alliance daghan po siyang pangalan sa born again daghan po pangalan dito mga higala kini napay pangalan in short Mormons ni siya Mormons ang nagdonate mga higala o kini gitawag na to mga medical equipment sa Pagadian City Health.
20: So nakita mangod nila good ba nga ang serbisyo sa City Health walay bayad. Okay, kinahanglan man na nga maserbisyuhan tanan katawhan. Why magpili sa kulor sa politika? Kaya ang uban mangod, dili ni kinahanglan nga tambalan kay walay recommendation sa atong sakop dito. Sakop dito nga kapitan dito sa barangay level. Porok leader barangay level so ani samok inananay.
21: Di nato na kaila. Wala mitabang na to, wala misuporta na to. Sa eleksyon.
20: Rastikas na.
21: No, di na suod ni kapitan. Iyaw nag-apila. Sa Pagadian, dili. Wala na.
20: Ano mga tao, kuan God, ganang barangay clearance, barangay certification?
21: Sa pagpangulo ni Mayor ko, dili. Wala na. Kaya so, itong paminahon ka dali. Ang sahipod ni City Health Officer.
20: Dr. Dibletan Il Deponso.
19: We are truly grateful for the generous donation of the hemodialysis unit, ultrasound, one ultrasound machine, one x-ray machine, and 54 units of portable Doppler machine. So this invaluable support will strengthen our healthcare services and help us provide better care for the people we serve in Pagadian. Thank you for the compassion, generosity, and commitment to improving the health and well-being of our community. Once again, welcome, and we hope you have a meaningful and successful ceremony.
20: So, nabati na to, no, si Dr. Divitan Ilponso, ang City Health Officer. Nalipay siya nga na aning mga equipment kay makatabang man eh para ang servisyo sa health services sa City Health mas munindot pag yun kay ang dialysis machine madungagan god.
21: Okay, kini mga higala, kini nga mga equipment kaya man ipaliton sa local government units pagadihan. Ang problema, kanus, makapuntag kahinomdog na itong pangutana na ito ni Konsya Lansko ba? Nga mga negosyante, motokul ka nag-iya din he. Hinoon sakto, mga higala. Pero ang pangutana, kanus, kini mga higala, mapalit po din. Pwede din paliton sa LGU pagadian. Pero ang pangutana, kana batanan karon mapalit ba na?
20: Okay, kaning dialysis machine, mahal man eh. Unya, napay ultrasound machine, mahal man eh. Na napa-extreme machine. Gawas ano yung Doppler ultrasound para sa mga babae yung mabdos. Naghahan man siya kabok.
21: Medyo mara na yung barato-barato.
20: Kanina yung barato-barato. Munang ito yun yung 54 kay posible no? Posible sa itong una-una. Kada barangay na iusaan eh.
21: Malindot po na mga higala. Kada health center. Okay, sa matag barangay ron, na magiging health center.
20: May health center.
21: Wa manggoroy barangay.
20: Pero doon ay uban nga barangay nga gi-cluster nila. Na may midwife nga naka-assign pero gi-cluster bitan kanang gagmay-gagmay nga barangay. Nga dugol ra, pwede man clusteron kay. Oh, lisod pud maglingkod ka dito mag-duty nya, wa gi muduol nimo dito.
21: So at least kanay mga higala sa ilang budget giapod yun.
20: No, apod yun
21: 54 54 ka barangay po ng pagadian.
20: Pagadian sa 54 ka barangay na itulog ka barangay na gi-cluster kay gagmerag population. Ang isa ka duha ka share ato nga barangay kay tuluman i-cluster isa. So isa ra magamit. Katong duha ato ibutang ko sa mga dagko pananglitan di sa City Health. Dako man eh daghan mang muan hindi so dinha butang. Naapod sa Santa Lucia o kaning San Jose. Naapod gani sa Tiguma. Dako tong ilang center dito.
21: Naapod gani sa Danlugan.
20: Danlugan.
21: Infirmary mga higala.
20: So posible nga inana no so katong dugol sa Danlugan nga barangay pinan barangay Danlugan. Nanamgina diha ang Danlugan ng hospital. So, dili na tagaan to siya kaya dito na sa hospital.
21: Ang Alegria. Alegria.
20: Ayun, Datagan.
21: Datagan. Kahayagan.
20: Kahayagan,
21: So, muna yung mga dugol nga lugar. Kagawasan. Pwede pa kagawasan.
20: Kagawasan. Dinhin na sa Dao Bugo. Dool mo po rin sa
21: kuhan. Sentro.
20: Sentro.
21: So, muna siya mga higala. Siguro muna ang budget anang naa. So, sa habig po sa simbahan, ato pong paminaon mga higala si Mamrot na?
20: Mamrot del Mundo. Uraga kalibutan man ni ka del Mundo man. Siya mo'y Director of Temporal Affairs sa Philippines sa Mormons.
21: Ato paminaon, ang yan tipix kabahin sa pamahayag.
19: My team and I are so grateful to be here in Pagadian. This is my first time. And I'm so thankful that my first visit is to participate in the turnover ceremony. I just want to let you know that we are grateful to be part of this endeavor of blessing the lives of many people here in Pagadian City. And we're so thankful to Mayor Samico. Thank you, and the city officials and those who are here in the city health office. Thank you so much po for your service. Kami po sa church, naniniwala po kami that when you are in the service of your fellow being, you are only in the service of your God. Tayo po ang instruments ng Panginoon para matulungan po yung mga taong nangangailangan. This occasion brings to mind a story. It's a real story. Meron pong isang church sa Germany na after ng World War II, na-destroy po yung church na yon. And may statue po ni Jesus Christ doon sa church. Nasira po yung, hindi siya nasira, almost unharmed siya except yung hands niya naputol. You may have heard the story, ano? And merong isang famous sculpture na nag-offer na ayusin yung statue ni Jesus Christ. Lagyan siya ulit ng kamay. But the members of the community decided to let it stand as it was without hands. Instead, lagay nila doon, Christ has no hands but ours to do His work on earth. No, wala ang Diyos dito, no? So tayo po ang instrument niya. And so every one of us here, kayo pong government official, government leaders, kayo pong mga nurses and doctors, mga technicians po dito, mga teachers, kami din po sa church, we are all serving the people. And as we serve the people here, we are serving the Lord also. Tayo po ang instrument niya. So, we are very happy that we are a part of this great work and be with you in this endeavor. I just want to mention also na we are able to make this donation hindi lang po dito sa inyo, kundi in many places in the Philippines because of the members of the church. Yung pondo po na pinambili ng mga equipment na ito, nanggaling po siya sa donation ng members all over the world. So, these donations represent the faith of the members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the sacrifices that they make in order to help others who are in need of help. So, yun po ang ibig sabihin po nito. So, we value so much every donation that we make. And I'm sure you will feel that when you use these machines. And you will see and feel and think, I hope that you will think that this represents many people. Hindi lang po dito sa Philippines, kundi galing sa ibang bansa. Yung pondo na binambili po namin dyan came from the members of the church. So, thank you so much po for your service again, and we hope that this will bless a lot of lives, you know, many, many lives here. Thank you so much for all that you do.
20: So, nabati na to, no? Hinumdum mo tas kanta nga El Mundo. Pero nindot ang mensahe ni ma'am, no? Kay ang kanikong Mormons, dili lang niingon nga simbahan nga unsa. Naani siya yung mga donisyon, pananglitan, ang katong dato nila nga kauban. Minsan nga dato na magkaya ko, mudunit ko kwarta para ipalalit og equipment. Kaya naman na sila mga donisyon na parang part silang corporate social responsibility ba? Mauna yung director of temporal affairs.
21: So
20: nindot ni.
21: Gani, giyagaling gisgutan nga kini nga donasyon. Mga igala, kini nga kwarta, gigamit, ane, gipalit. Okay, palitan mo nga ng equipment.
20: Di na pa ngayon.
21: Okay, tampo-tampo po mga igala, donasyon po. Sila mga membro.
20: May mga mikro nga kwartahan ka dili man ig sapayan nimo mo donit ka kay uban gani na mga Pildis casino wifi hinungdan. Pero kani mga mga Mormons di gini sila manugal.
21: Di sila manugal, wala
20: sila. Muna nga ang kwarta nga mas savings nila makatigom ilang i-donate kay naman sila sa simbahan nila na may gilain dito kari nga donation para ni sa medical equipment. So dito na sila.
21: Kani para ni si itukod na to nga simbahan.
20: Nya kani para sa medical expenses sa atong mga sakop o magkalisod ng hospital.
21: Education assistance.
20: Naghan
21: mo na sila mga higala, scholarship nila.
20: Scholarship mga membro ra bihan mga adunahan, mga kwartahan.
21: So, mo ni mga higala nga siguro tanaw na to dunay mga nasubra. Mo ni nga gipalit sila medical equipment, i-donate nila sa local government units pagadian. So, at least pasalamat mga higala nga doon.
20: Okay, ma-maintain magod ang equipment. Kaya magpalit lang kang equipment dyan, walay insakto maintenance.
21: Wag yapon.
20: Maguba gina siya diha. Labi na guway sakto nga operator.
21: Useless yapon mga higala. Itong paminawan po ang sahabig ni
20: District President.
21: District President. Deres pagadian.
20: Sa Pagadian City nga Mormon si Sir Jonathan Ditablan.
3: Today, we gathered not only for the turnover of the medical machine, but also to celebrate a shared commitment in improving the health and well-being of our community. On behalf of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we express our sincerest gratitude to the City Government and the City Health Office for your partnership and your dedication in serving the people. We deeply appreciate the opportunity to work together in strengthening healthcare services for our community. The Church believes that caring for one another is a sacred responsibility. Throughout the world, the church seeks to bless lives by extending humanitarian assistance, strengthening families, and supporting communities through programs that promote self-reliance, education, and health. We believe that when we work together with government leaders, healthcare professionals, and community partners, we can accomplish much more than we could alone. Today's donation of this medical machine represents more than equipment. It represents hope for patients, support for healthcare workers, and an investment in healthier families. We hope that this machine will help improve the quality of medical services, assist medical services, assist healthcare professionals in their work, and benefit countless individuals who depend on the City Health Office for care. The Church values its strong positive partnership with the local government. We are grateful for leaders who dedicate themselves to serving with compassion, integrity, and vision. Through this collaboration, we have been able to participate in initiatives that uplift communities, especially in the areas of education and health. Education empowers individuals to build better futures, while quality healthcare enables families and communities to thrive. These two areas are essential foundations of a strong and resilient society. The Church remains committed to supporting worthy efforts that promote learning, wellness, and opportunities for people to become more self-reliant. To our healthcare workers, we extend our heartfelt appreciation. Every day, you serve with dedication, compassion, and professionalism. Your work often requires sacrifice, patience, and unwavering commitment. We hope this medical machine will serve as a valuable tool that supports you in providing even better care to the people you serve. To our city officials, thank you for your leadership and your willingness to collaborate with organizations that share the common goal of improving the lives of our citizens. Partnerships built on trust, respect, and shared purpose, creating lasting and meaningful change. As we formally turn over this medical machine to the City Health Office, we do so with the hope that it will be used wisely, maintained well, and become a blessing to many patients for years to come. May it contribute to better diagnosis, better treatment, and better health outcomes for our community. This ceremony reminds us that progress is achieved not by one organization alone, but through the combined efforts of many people who are united by a common purpose. When government, community organization, healthcare professionals, and citizens work together, we create stronger, healthier, and more resilient communities. As members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we are grateful for the opportunity to serve. We believe that acts of kindness and service strengthen communities and reflect our love for God and for one another. We look forward to continuing this meaningful partnership with the City Government and the City Health Office in the future projects that will bless even more lives. Once again, thank you, Honorable Samiko, our City Council, Dr. Dibitan, our department heads, healthcare workers, and everyone who made this partnership possible. May we continue to work hand in hand in building a healthier, stronger, and more helpful future for all. Congratulations on this successful turnover ceremony, and may God bless our city, our leaders, our healthcare workers, and every family deserved. Thank you.
5: Si District President sa